me re tlotlwa jwalo ka mid day life go tlwa go reng ena ya le shumene metso me di ho ya ho reng ya pele re tlotla re sheba tse ding tsa etsa hala ka kapatsa hlela ka sotlolong e beking ena ka mafelong ana sa sofeta a beking mamedi wa PC FM re tlabela hape re buisane le morero wa sebabatso o welang ka kotlolo ofising ya tona kgolo ntsukwane matekane.

0: America metse me tsana fela re fela letsora ile shumela metse mbedi he me utlile gore puong yeno yo mo president e bile ile mo etapele wa ANC yo bona sore ba batla batho ba nan le tsalo morao ditabentse ba di etsang ho be le ho sala morao rena di meaga di ntse di sebetsa bang na ha ba ile ba etsa mosebetsi kapa ba tshepisa setšhaba gona ba tla etsang na ba fela ba kutlela go sone ke ditaba tseo ba batlang gore ba tlotla ba sebetsana le tsona kapa ba etse bonnete ba gore bjale di a phetagala boetapeleng ba ANC momamedi e re ka bokhutshwanyane fela re tle re fetela ditabeng tse dingwe tseo re o tshwaretseng tsona kwano tsobametse PC FM
1: Anna kharage tsa re sotho o shanka ka boqhatseke motho o yo be di taba maotong pele phatswa ya floshemi in 20 still ni se se kutwa ke 16 botomo o tsima ka u button down e metopa in the

0: Mamedi ke metso le shumele metso robedi fela referalese ora le shumele metso medi ke tle ke bontse hore mafelong ana a beke ne le ka moqebelo tona kgolo ntse kwa matekane o ile a itela ka mane ka hamabote ho ya fana jwalo ka dikobo e ka tsana le di roja roja ho mahokela a sebaka sena sa hamabote se polese mono mo mamedi o ile a fana ka puo a ko mamele hore na o ile a dibea jwa. Joba metse PCFM e re ketlegetse tsena fela re tle re bona gore na
1: ba patlana a dire lona se chaba sa heso ka yeno re mona go tla so sa moya wa go ipoleso metse nya rona o matlafatsa mabukela le go ba gothatsa tsebetso ya bona ya letsatsi le letsatsi ya ho lwantsha ditlolo tsa molao metseng ya rona. Ha ho nepahetse motho e mong le e mong e lokela ho ba le ho kena o sa kgethe dilemo. Sepheo ke ho nena ditlolo tsa molao le ho di thibela re sebetsa le sepolesa. Ke ithutile hore motebo ona wa sepolesa sa Mabote sebetso ya bona e batla e pharaletse haholo ho latela mabatowa ana a supileng ao mahokela ana ao re kopaneng ka ona mona a hlahang teng. Re le mmuso re ile ra kgahlametsa sepolesa sa Lesotho ka dikoloi molomoma wa kwatswa wa go fisa sebetso ya sona. Motebo ona wa sepolesa sa Mabote le ona o ile wa tshwaela dikoloi mme ka lona ao so bontshitswe a dikebe di lekane ebile ba heso ga gona motlhakeaa empane se teng seo re nang le sona a re se sebediseng ka go arolelana ka go thusana gobane batho re bangata re tla leka ka maatla go bona gore re a ekeka e le gore sepolesa ka kgokagano le mahokela mosebetsi wa bona o nolofale. Mmuso wa lona o ikemiseditse ka maatla go bona gore dintlafatso di anela botlhe e le ka phano ya ditshebeletso kgokahanyo ya marangrang ya ditsela go bonesa ditoropo le metse ya rona sebakeng sa mokgathwaneng motseng wa sekgutlong ke nakong ena ba tsebileng go fumana motlakase ka mora dilemo tse ngata. Mabatoeng ana a supileng ke lebeletse go bona ntlafatso ya ditsela ka ho kenya pheping ditseleng mme ke lebeletse go bona le gore le koba molemong wa gore setšhaba le thepa di tsamaye a bobebe le tlhagiso ya mesebetsi. Ke leano la mmuso go bona gore sebediso ya ho kenya paving bricks ditseleng tsa rona gore e arabe tlhokagalo ya mesebetsi. Ke lebeletse go bona boetapele botlhe bo tshwarane ka matsogo ka tlaisong ya mesebetsi ena ya ntlafatso. Ga jeno re fana ka dikobo tse 300 tse thopa go mahokela le di roja roja tse 20 a metsweng robedi 28 ya diroja roja. Ke tlaleletswe gore ke mekotla e lekgolo le 50 ya koro palo e tshwanang ya mabele palo e tshwanang ya phofo ya papa palo e tshwanang ya dinao. Mme ke tebello ya ka hore di tla nela malapa a makgolo a tsheletseng ho tswa mabatoweng ana a supileng. Mosebetsi wa thibelo ya tlolo ya molao ke tlatsetso moruong ka ha batho ba tlalella ho kapa mekgwa ya ho iphedisa a tlolo ya molao e le siyo. Bomme le bontate, le nna ke le hokela. Le nna ke le hokela ka hore bontate bana ba sephethephethe ba tseba hore a ga bosiu mona re kata le bona. Ke e bentse ke le teng ka hara bona. Mme ke a lebohana le komponi bosiu mona ha le nna ke ntse ke lekola ke ke fumane ba tshwere ka thata ba entse di-roadblock-o mabone a panyapanya a maputa. Mme ka nnete ke re tshwarang jwalo hobane e re bone mosebetsi o motle haholo o etsahalang hobane hangata basenyi bana ba rona disenyi di tla ka mafihla. Mme ke ona fela mokgwa wa ho di thibela hore ntho eno se ke ya etsahala. Bomme le bontate, puso ena e teng ha e teta ho kena ka 2022 November ile ya fihla ya rekela sepolesa makoloi ya 211. E le ha ne re fumane sepolesa se na le makoloi ya ka ba 50 a metso e supileng. Yaba re fihla re eketsa ka 211 empa ne le ha o le jwalo re a elellwa hore ha wa lekana. Fela seo nka ka ipiletsang ka sona ho sepolesa sa habo rona ke hore makoloi jwalo ka ntho e nngwe le nngwe o batlang hore e o pelele e tlameha hore e ye di-servicing ka nako eo e beetsweng. Ha re ka ra etsang jwalo ra ikobela boemo boo ya ba jwale re ntse re sa re nako ya service e fihlile empa re batla 1-2-3 hore petahale ke bona moo nna ke bona bothata teng hobane dibaka tse ngata moo ntseng ke fihla teng sepoleseng ke tlabe ntse ke tlalelwa ba ka nnete hona jwale koloi ya rona e se bile fitlhilwe ke service fela ka baka la maemo a teng re sita hore eye mo e tlamehang hore eo tekwa kapa eo sebiswa. Polesa sa heso, ntho e nngwe le e nngwe ha e sa sebediswe ho latela hore na motho ya e entseng hore e sebediswe jwang re tla ba le mathata. Koloi eno ha mohlang nako ya yona ya service e fihlang ha e eme ha e pakwe na le komporo ho na le bana ba basotho mona ntate ba bangata bao le ka buang le bona ba le sebisetsa makoloi ana ho la ba fa dikonteraka tsa hore koloi ya ka ba betlatsa snake ena le mathata ha bona ho ya kacha ho letela. Wena le lekona la hao bona hore ntho ena ka pelepele ya etsala hobane mmuso ha ona kgona ho reka makoloi nako yo ntate o ile a nromella list e telele bona ya makoloi a pankue motho a na le mathata fela e le makoloi a maratha a motho wa bo 2024 2025 o bonundate o ntse o bonala gore bothata ke go tlhokomela. Makolo ya nama ka ona wa Mahindra ke ile ka sebetsa mmaneng ka dikimane le tsheka mashala. Makolo ya thata haholo ke ile ka sebedisa dilemo tse tlhano fela papang eo ke e bonang e le teng pakeng tsa ka le koko mane go nna ke ne ke na le workshop e kalang ga otho koloi ena e na le bothata e kena workshopong e lokiswa e tswa ka ntlane ya mosebedisi a e tlhoka sedisi sepilo ka nako ya yone ga re ke beetseng ba rwatlhompei re tle re bone makoloi ana ga a tshelela ebile ga re yeke re yekeletse godimang jo re tsebang gore e ntse e etsa mosebedi ebile re tlokobedi. Ke a leboga batlhompei ba ka ke tshepa go tla ba jalo mme go na le lefuna leo re bonang bana ba rona ba ene ka gara dithetefatsi nthena ke bothata bo o tshabeyang bo jale re bonang nthena ikene gape le ke batswane bona ba tlameyang go thiba bona bana ba ke bona ba ba fang go bao ba rekisetsa ntlo tsena tsa bona re bone maoba mona ga reshaba dithelebišeneng o sobile o na le feme mona Lesotho eo e tswang dithetefatsi o yone ntate tshwara ka thata o bone gore go tshireletsa naga go tshireletsa tšhaba se matsogong a ditlhokotsebetse molao ga o sebetse ka thata go dima batho ba mofuta o kang ke keke ka godisa bana ka tswala bana ga re teta ga tla ba neelela dikweta tsa re senyetsa bona bophelo ba bona ke keke ka etsa jalo ke bane ba setse bana ba gona dikolong ba ile ba fa ntho tsena tsa bona dikolong mane motswadi e mong le e mong ga a isa ngwana wa high schoolong o bane a mo lakaletsa bokamoso jale ga eba kweta tsena maetsiana ba ketso tsena ba tla sala bana ba gona a sokang ba etsala go etsalang ta ba bisa le ena
2: PCFM le dingwetsi tsa nkgone godu botshabela le maseru di memela pitiki e tla tshwarelwa St Paul Primary botabothe go tloga ka hora ya leshome hoseng go isa ya bohlano mantsibuya he lamba sadie divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono MC yona e tla ba mmagodi tlhaswa pitiki e diteketi di tla fumaneha monyako ka 50 manoti fela basadie ga re gabeng ka dišweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitiki tsena tsotlhe o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuice Transport hai hehe basadie.

0: Mamariki metsotso e mekae ke metsotso e mashome a mabedi a metso e mehlano re habile goreng nyane ya pele ke tsona tselo tsa mafelo a beke. Re o le tshena mamedi re tle re hatele pele kwano, mme ke tle ke bontshe gore kwano go tlotla re buisana jalo le bana ba sebabatso, mme o tla utlwa gore na e sale sebabatso se qala go ba teng fitlhela ga jale, ge tlotla re sheba gore na ke dikgwebo difeng tse seng di thusitswe tsa batšha, ke difeng tse sa atlegang, jalo jalo mamedi. Re getle re bona gore na re go ka gaokana jang le bona kwano ka mo ditaba di leng ka teng. Tso mametse PCFM re tle re potele ka mona fela, re tle re bona gore na re ba fumana jwang, ge tlotla re utlwa taba tsena gantle ka kotlologo go tswa go go bona ka kotlologo mamedi ka mo re tlhophileng ka teng.
1: Anna kharage zara sotho o sheng ka ka botlhatseke motho o e ube ditaba maotong pele phatswa ya flosh me in tshwane still ni se se putswa ke se ke stini botomo o di makausi button down e metopa in tika Rally skala ka monandi le hitting ke mametse under die mo go me afatse e se bidi tsang we tsa timi e go
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ho fela ho le jalo ntse ba metse PCFM, your pulse, our beat. Mamedi utlwile tse o rileng ka ofa tsona kwano tlalego eno ya mafelo a beke. Mme ha eba o ka ba le maikutlo tabeng tsena, re ka ofa monyetla pele re fetela ka mokgatlholong o mong gape wa ditaba tsena. Nomore ke 2121-9956 kapa 5-9956 ke nomoro ya mohala mamedi mo o ka kenang gona teng he e le gore re tle go utlwa gona maikutlo a gago ke a feng ditabeng tsena tseo re o tshwaretseng tsona go fitlhela mona mo re ileng ka qetela re phethela jalo ka puo ya tonagolo Matekane. Re ao le tsena ge tle re o fe monyetla o le re itse nomoro ke 2121-9956 ha eba o le teng kapa 5-9956 ke nomoro ya mohala mo o ka kenang gona teng he mamedi, ge tle go utlwa gona maikutlo a gago ke a feng ha ntse re le ka gore jale re tle re fetele mogatlhelong o mong gape wa ditaba tsena tseo re o tshwaretseng tsona mamedi. O tlile he o fane ka puo e tlileng e nenang jalo tshebediso ena ya dithethefatsi gagolo mona mo o bonagalang jwale go se go na le dibaka tse etsang dithethefatsi ka gare go naga, mme a bontsha gore taba ena e tlile ke taba eo e bonagalang ka nnete e ka ba kotsi gagolo bathong ba batšha, ebile a bontsha gore tebelelo ya ga ke gore jale go tle go hirwe jalo batšha ka mane ka sepoleseng ba ka ba 500 jale potso ko rena ba tla fumanwa go kae batšha bana gae ba boemo e ntse e le bona. Mamedi, re tle re fetele mokgatlhelong o mong gape, re tla o fa monyetla o jalo ka mora gore re tle re buisane le moeti wa rona kwano.

0: Mamri jwala ka ke o bontsitse he re tlotla re buisana jwalo le mofumari mabatang ra Budinyane yena ke mohokahanyi wa morero ona wa sebabatso mo mamedi o re retsweng jwalo ho thusa batho ba batjha re ha o le tsena re tle re bona hore na re hokana jwang yena ke tsebe na ebe ho etsa bang ho jwale ebe gene re qeta ho buisana ona jwale empa he mo mamedi ke dumela gore he mohlomong he ge tla qetella ge mofumane jwa re tle ke bona gore na ebe he botata bo kae ba hore ke ho kane le yena hape kwana ene le hore fela ge tle ge tswele pele ka ditaba tsa rona kwana mmamedi ge tle ge bona gore na ebe ge ka setso le pele ka ditaba tsena ke le ka go bontsitse ge tlo tla re busana jwa le mofumadi mabatang Rabudinyane mofumadi Rabudinyane wa motsukano PC FM me Tshwarelo mamedi o tlontshwagele ka taba eno ge le buile gagolo mme jale ka oso o dumedise mamedi wa PCFM ge tlhokometse gore mafelong a na a beke go na le mo o leileng la ka la ge galo a ko refe o rena sepione le sefeng
1: Kelang kalabusan re na rete tso re ke tsane sa botshabothe mo teng re neng re qetela dipotolo ho ba initiative e di tsang se babatso mhm salosa initiative na sa ba tsoka ho tsanya na re ke se thala se re re tsong ho tsisa batjha hore ba kopane le batho ba tsang ho re ho ba tawana di hole kapa ba kgona gore ba ditlale mme ke initiative e ileng ya qala ka selemo sa 2023 mo teng e neng e le ka International Youth Day batjha ba hlahisitse ditalenta le dipontshuwa tsa mesebetsi ya bona ka go fapakana ya wa mosentse tonakgolo o itlama gore o tla tlisa botsekeki ka gare go dikgwebo tsa batjha ba Basotho mme go tloga selemong seno go fitlheletse ga jwale jena re ntse re tsamaya mobekong ona ono o mosomphile tonakgolo a ileng a re o be teng go thusa bašwa gore dikgwebo tsa bona diqale di gole mme batsetedi ba be teng go kenya letsogo go di thusa gore di gole. Morero ona o fumaneha ka gare go lefapha la batjha ka gare go lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba le fa e leng ka ontle ka social development. Ee, ntate jwale bothabothe selemo le selemo gore re re tekeletse re fitlhile bothabothe ge re qale re ntshe call for application mo re reng motjha ya lakatsang go qala kgwebo kapa ya sentse a le ka gare go yona a lakatsang gore e gole a kenye kopo ya hae. Mme re sale morao taba eno ka gore re kotolo ya di-service kaofela e le go tlisa thuto go ba bang ga bana yona le go ba thusa gore ba apply-e ka mogo o ka etsang gore ditaba tsa bona di tshwarege le bona ba ditsetse di-interviewing jalo ka batjha ba bang gobane re tlhokomele gore bogolo ba thuto kapa information e ba haufinyane le batjha ba batlang ba le haufi le ditoropo ba ka gare go metse le metsana ka nako nngwe ditaba tse kang tsena tsa sebabatso di a ba setse mme selemong senang re tlile re keneletse ka gare go di-counseling stretion se sengwe se senang se ke di-counsele tse pedi mo teng neng re tlile re itlhe re kelele go tse go jana re bona gore na re fitlhela batjha bano ba go le ditoropo ka mokgwatsela ya mofisa ofeng mme gona mone tshwereteng re dile gape-gape re boela re tshwara dipontshuwa tseo re reng ga ke re tlisa botsekeki re tlale batho re le batlang ba tlo bona gore na batjha sereke ka sereke na ba ntse ba etsang ba tshwere eng ba lakatsa go thusa jwang gore dikgwebo tsa bona di be teng.
0: Mofumadi Rabudinyane hanyane fela re rekise borakgwebo ba ge ke retse jwa
1: mandate
0: ka le bomme
2: wena monna ke o tlo thabile o rekile setshapela tsela e golo bua he o tlo etsang se sengse
3: e ke tlo ha go ya hardware muna
2: he ba nna gotle ke tseno e gahlanong le molao wa tsamaiso ya setsa satseng
3: ao setsa satseng se nale tsamaiso he buke ke ngwana mosodi a tlo hlahisa mesebetsi e mengata ha ntwe ka kgwebo ena yaka
2: e mona na ena e kabele gole go go ja e se ka lentswe ngwana mosodi go ba o le ngwana mosodi ke go senyetse ba bang o tlole melao o a e ka hare o setsa satsele bareki ba gago ba eme ka hare o tsela e be sepenya fela basebedisi ba bang ba tsela ba sito o phetha maeto o die ise ditshebeletso tse yang metseng e meng go ba fela go ngwana mosodi ka moso dikgafatsa bana ba bang ba basotho disebediso o lokisa tsela e senyang gafetsa gobane o gaile moo metsi a neng a lokela go tsamaya ka metšha go tswa ka gare o tsela setsha sa tsela se molemong wa rona botlhe e seng wena o le mongwe mme re lokela go se boulela sebakeng sa katoloso ya ditsela ya ka moso ke boikarabelelo ba rona botlhe tlaleya ba kenakenanang le setsha sa tsela setsing sa ditsela kapa motebong wa sepolesa o gaufi
3: le wena mosotho wa heso ka kenya letsogo go baballa ditsela tsa lesotho letsetsa ba Roads Directory o 2222 9000 kapa o etele www.rd.org.ls o tseba haholwanyane ka setsha sa tsela. Setsha sa tsela, letlotlo la naha.

0: pele ho mokete o moholo ha KT e tla ba 100 malu o ka fumana di tikete office tsa PCFM avani Lesotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tikete ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Ah, untate ha botla fetwa. Ha tshe o tla bo fitilwe he, o bane ke bona monato mo. O lo he mo ke to mogolo wa hanta tai ona he mo mamedi. Me ha eba o lakatsa hore bya le tshe wa bona ha ona chelete, ha ona 70 maluti. O ka ba mohludi. Ke na mane marangrang ebe wa jaifa mono wa jaifa o cheke wa pere tsona tseno tsa hao he o fihlonke le keulane la hao ka pa hore mme a o fe moswana o benyang o tene mono o tebuke o cheke o ba bararo batlang ho hlola mono he a ntate lo yena o ka na fumana tikete o ka romela molaetsa ono wo mona ka pa video eno e khutshanyane nomoro ya 62513387 Etsa molaetsa ono mo khutshanyane fela mono kapa video eno e khutshanyane fela le wena e bo e lahlela ka mono he le wena o tsebo hore o be karolo ya rona kapa o be le rona la lo jama medi ntle le tshwenyana ko re buisana bjalo ntse re buisana bjalo le mfumadi mabatang rabudinyane ke yena moeti wa rona kwano go hlaha sebabatso kapa morerong ona wa sebabatso o reretsweng jalo go thusa batho ba batjha mfumadi rabudinyane ke a tseba he o nontse o tswela pele go hlalosa gona ketekelo e ne e tsamaile jwang le gore na batjha ba thuswa ka tsela efeng ke a gola ka baka la nako fela Mosotho a ka thabela utlwa gore na e sale go tloa ka 2023 ha morero ona o ne o thagolwa diema ha le tseo le seng le dientse go fitlhela ga jwale ke difeng e leng yona tabagolo ya gona
2: ke a leboa ntate go tloa ka selemo sa 2023 go fitlheletse ga jwale ka gare go morero wa sebabatso wa Lesotho re atlegile go fa batjha ba nosi kaofela
3: Mohawk, le bao bo seng ba kile ba ka hanga ho yona le bao ba hong ba la ka ka ho re ka ha ho ho tsere ka di talent ka di tsotso le nan di tso mo ka tsalo a bo ye di tsa mo re tsheleng ba tsha ba ka ne ke mo re ka re tsaneng le to teng ne ne mo tsa communication le le fa phalane la yeng di pick up problem di tsa ding meeting ra shala ba ka tsena ke tlile le maene ba re mme mo ene e tsama le ena e tsama ba tso e tsama ka yona ke mona ka ba ho di kona di le mo ka rona ha di tsa go dina la hore re ka ke ne se no no ka ka tsa probleme ya ke e ka hona mo ke mo le mo ga hona ho ja a tsene go ba ya ha e ha tsela e na le dipati tsa di components tse channels ya data engineering science technology engineering art and math ya hola ha re di kopanya tsena re ka re e hle mo khone ho re ka tsheke ya di nolanine ne re ke boletse e be ba tsaba 94 ba le ba kwa tshelete tse tsang hore ba qala e dipere tsa bona. Empa e kgolokgolo e re leng re bui ka yona ke hore tshelete ke tshwere on top. O mo re hlileng re shebile hona teng ke hore tse di bo beke ka hore ka batho. mme ka contest ya rona mogomong le platform e tshwanang le eno tsang go yona ya di-resto ke moo re reng kala expose-a motho e mongwe le mongwe a tlhatswang a kenye letsogo sa tsotelele gore na ke mang a ka tswa ka pele ka mane a fumane mokgwa wa tšhelete ya gore a kae mme re re bone gona mone le gona mo bogolo bo fumanang di-investment tse ba thusang gore ba fitlhele ba tlhoka teng mme a re bua ka investment a re di ka tšhelete fela go phetisetsano ya ditsebo ke a gola kentse kgologolo gagolo e re reng e ka thusa montšhwa gore a kgone go a ikene go tshwarwa ka letsogo e leng mentorship ke tsa tse dintsi ka thusa montšhwa gore a kgone go tseba gona mo e bang e sale a ntse a leka go itsere na o metsetse gore a lepote kae gore a tla kgona gore a le thuo ka mokgwa nako e tseo mme taba e nne e tsamaya ga bonolo ga fela go na le kgokagano le phetisetsano ya ditsebo go ba nang le tsona go tla go batho mme ka go sele sa swa batota mme ntse re bone mosebetsi e ga e tsamaya ka bonolo batšha ba kgona go fumana mmereka o motšha batšha ba kgona go dira motšha ba bangwe kgedile re bona batšha dikgwebo tsa bona di sele di gola ba nang le di-idea ba kgona gore di kene tshebetsong di-stipitae tse di be teng mme mafapha a mangata e ka ba mafapha a mmuso le a mang ba kgonne gore ba ntse ba kenye ka gare go di-programme tsa bona e le go a kotlisa mo e bang batšha ba metseng tse ba le gona teng mme ke bolela gore bolelo ba bona ga ba bua ba re confidence e ba e fumanang mona mo go fitsang go ba ota teng e etsa gore ga motho ga opportunity nngwe e tlakantse ka mane a ye go yona ka sebete tsotlhe mme a ba fitsa a kgotla a e nang le go gongwe go e bang gona a lakatsa go e fumana monetle mo e leng banne le teng mme ga re boikanang di-90,000 di mona ga re ka ba bua ka tsona bogolo ebile bo kgonne go tala bogolo bo kgonne go prototype di-product tse di teng tse ntšha tse ntsweng mme ditlhokwa tsa teng di kgone gagolo fela jale re le bana ba se fumanang re bone le bona ba fumana monyetla wa gore ba fumane bosetedi e ka ba bosetedi bo bonyenyana ba motho a ka tlhaganyanalo ditlhokwa tsa gago tse di teng e be o fitlha fela ditlhoko tseno ke fane ka mohlala ka ya ileng a fuwa ditefo fela tse dithutang gore a thege dikofu tsa mmina tse a ntse a ditheya a dibisi mme dibisisi tsena di tsena a sa ntse a sena le monyetla o mongata wa mmaraka o metsi go feta mo a reng mme se ntse ke nka leka maseretisa ditlhopong kgetong lena ke fumane motho a reng ke setse ka kana mme ga re bua gona le tsena o boetse o fetisetsa le ka ntle one ga o kgona go fetisetsa le ka ntle one mme taba eno ke taba e kgolo gagolo gobane ile gore ga re seke ra thaisano ena ya ditlhaese fela re tle re shebe the bigger picture vision e o nang le yona mo o lakatsang go fitlha teng ke kae ke le gona gonete koane botlhe ba tsewa kgodi godimo tsa gona ba lekatsa go fitlha ka ebele ba motlhaba ka letsogo le fitlha mo one ga re felele mone fela ra ba ntse gape-gape re ba ntshetsa ka ntsa ona go ba thusa gore jale ga e ba re tlwaetse go phela ka ga ke re ga o phela ka rantse o kwaletse ka rantse ga o tswela ka ntse o bona dintsi tse dintsentsha tse boelang di tlisa bonagano bo bongwe bo fapaneng mme bogolo ba ba re ba ntshitseng ka ntle le bona go bone kgolo e ngata gagolo re na le ba 20 ba seng re ba tlisa China bao le bona re le motlotlo gore ka gare go di-industry tse e leng ba kenang go tsona tse sentse di amana le sekgolo tse ba di etsang ba tlile gore ba tle ka boinagane bo botšha bo entseng gore kgolo e be teng e ka ba go fetola mokgwa o a nne a sebetsa ka ona ka ke go ntlafatsa product ya gae gore e be product e nang mo re ka bua ka batho ba dieta ba neng ba ntse ba iketsetsa dieta fela
1: mohlomong ga re phethela jwale ka o bontshitse diemagale tsena o se o bontshitse gore na le bana ba etsang di-biscuits jalo-jalo ba se ba rekisetsa le ka ntle bo dieta jalo-jalo ga re ke utlwe mona go bao le ba thusitseng na go na le ba ileng bagebela ba gibela gona ba bakae
2: ba teng ba ntseng ba sebele motšha sa dula e le montšha go na le ba tlileng ka gore ke tlile tšheleteng mme ga tlile tšheleteng jalo ka ga kgalene e sebe tsena kapa nyakagore ba plalene e sebe tsena dikopanyo ba ka tsenyana fela go so go ikopanya go se dilo go fetlhanyang ne tla re emela ka mokgato ona wa ona ona o re katang go leletsa kgotsa leetsa tsena e tsena go tsana o tshele jalojalo e re jale ga o fitlhiwa mae petelelong batho ba se ba gatile e le feta bona jalo e se e le moo dikantshang di tsalang le le rona re kalamemetseletseng ga gore e neng pa e le dikopanyo ba tshwanetso gobane go ne go sedie motlhomo wa poraefe mme mona mo sedieng mokgwa wa poraefe maane mo motlha keneng e le re mo saisang dikonteraka jale a sena gore ga re ja tšheletse enana go se kena nna mathateng e ba jale e tla ba bothata wa gore na o ntshetsa pele mosebetsi wa gobane bane ba satang ba kgona gore e be karolo ya bootcampo gore tshwanane mo motlha a tla thusang baone kutlwisiso e tlaneng ke leanya sale ya gore ntsele mongwe tsheleteng jale eno ya tlenisa sa sekolo kutlwisiso e felogo ke leketse gore ke sebedisetse seo ke leketseng go sebedisetsa sona mme o fumane gore dikgotlhano tse di tse ka ntsele le di fetisa process ya rona ya tshebetso ya gore se bang ba le ba latletsa go tsietsa ba ketseletse ba seno ba bang ke a gola ke ne le dikgetsi tse pedi tsa basebading ba re nna ka ntse ka excited gore ke a emisa because I'm overwhelmed ke ne ke sa nagana gore exposure ena e tla gola ka mokgwa o nao e ntsetseng ka one batho ba mpata di-products ke sita go dimelela mmetsane o ne ke gatelelo e sele yana e sita go nna mme o thola gore ntlhile ga re ka tsela ga tele fela ebile wa tsaka rena se sengwe tsa gae gama tsa gare motshele motlhang setlaga golela o kannete ke ne ke sita go fisa mangangane ane kereetsitse ke atlise le thepa ena e ke sebedisang go na le nako e ileng ya šwa jele ya ga e shule ya ba ke tshwere ke stresse sa dipholi tse kenang tse e reng ge batla thepa yane ya gago lebeletse thepa jele e kankena
1: mofumadirabodinyane
2: ee
1: taba tsena dingata empa ga ke dumela gore ka moso ge tla fumana bano ba atleileng e be re dutse mone ka nqena le ka nqena e be jala re koqa ditaba tsena ga monate re lebuile gagolo mme le ka moso mamadi wa PCFM re felela mona mme re ne re buisana jalo le mogokaganyi wa morero ona wa sebabatso e leng yena mofumadi mmabataung rabodinyane momamedi e ba le momamedi bo monate ba manane wa tlang tlhatlhama kosia jalo matsong a funky l se ka ba fetwa ka di-29 se ka ba fetwa oha
0: tlhokomediso o bamamedi ba se a le moo re le sealemoya sa PCFM re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme go tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaesense tsa rona tsa gaso tse dintsi tsa dipeelo tsena ke tse e latelang ho ha sa manane wa fana ka ditaba tsa nnete ho ha sa manane wa ditaba a sankeng le hlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang ka pamang ha ho bo so le o sengwa le bitso manane ong a rona ho ha sa manane o a sa gothalletseng ka pa o hlohlelletsa meruso le ho sireletsa bana ka ho ha sa manane ka puo e hlokileng e sa hlohlontseng ditsebe Haeba mabamedi ba fumana amanga mananeo a rona sa fihlele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sea le moya sena mo re sa fihlele ntharollo ya ditletlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso le go tlana la ditharollo la ditaba tsa gaso broadcasting disputes resolution

etela pele ho mokete o moholo ha ke iti e tla ba 100 maloko o ka fumana diteketi ofisi ntsa PCFM avani lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tekete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.

0: Bora Peace FM tsamara go ya kemetso tso ele shumelo durbi ya ntaka mara horra ya botselela 18 good after segese 719 good after segese kona hata te group ntse go buruka kona ka dipapsi ntse ga swa Bora Peace FM ke na le ntati baba malapane ka mogodi tabele ka teng ka utlwa he horna tsa tsila ka tsheno he na kona ina di studio na o tsaka tse tabele taba tsa mafuta ofe ntati baba
1: mogolo wa ka
0: o phetse bandat
1: ka ne te ke phetse ha ke tsebe wena o phetse rwa
0: ah ka ne te ke ne pay
1: hey ya bo
2: hey
1: yana yes Yeah, me hore e be ke u fumana o ntso phela o ntso felletse
0: yeah
1: e o sa temeke
0: yemahua ntate
1: no
0: mahua Jehovah
1: ha be ha etse jwalo kana go tsohle ka nnete ke be ke re happy birthday ho DJ Boots ka nnete ana a re holele fela tshe a ska le kana le tlo ke kwano ke le etse e bile ke re ke dumedisa le ba mamedi bohle ba PCFM mo go tlotla re qoqa le go bua ka taba tsa Lesotho Sports Raffle. Lesotho Sports Raffle ke initiative ya Lesotho Sports and Recreation Commission mmoho le ka kopanelo le Imagine and Fusion Lesotho. Mme ke mpe ke supe ka gore taba tsena tsa rona ge di nkile e le o bane ge ne re na le qholotso e kgolo eo ge ne re tlhokomela gore di papadi ka hare ho naha ka mona di batla ka nnete di le tlokotsing ha di tla ha re tla tabeng tsa ho fumana hore na di kgahlagahlametswa ka tsela mofuta ofeng ntlentsane tsa manyana le ntlentsa thepa le disebediswa ka kakaretso mme ke mpe ke supe ka hore taba ena in essence le taba in essence le tene ka Act ya Lesotho Sports and Recreation Commission ya hore e tlempe thehe letlole le tla bona hore e bokeletsa manyane bakeng sa go bona go se kgatlhamisa le gona gore e bone go ena e godisa dipapadi ka tsela mofuta ofeng ka rona mme ke bontshe gore taba tsena e le raga kopanela ga dula fatshe go kopanya maboko le Imagine and Fusion Lesotho re la ga bona go le botlhokwa mme ebile ba sentse ba na le disebediswa tseo ge ka kopanelang tshebetso ena gore re bona go re godisa mokotla wa rona ka mana ka tsela ya gore ge be le ntho e re e bitsang Lesotho Sports Raffle Lesotho Sports Raffle o tla fumana gore ke mona moo ge tla ka mehala ya rona ge tlang go letsetsa fela star 320 hash mme go tloa mono o tlobo sontse o theowa ka ditaba tse o tla di fumana ka gare ka mono mme nomoro eno la go e letsetsa o tla e thola di-networkeng tsena o ka letsa ka Vodacom o ka letsa ka econet o tla kena o fumana ditaba tsotlhe ka ofela e leng ntho eo re tla e etsa beke le beke re tla dula ntse re botsa dipotso tse fapaneng mme beke le beke ka labohlano go tla ba le moputso o gapuwang o mokalo ka 60,000 ka ofela
0: beke
1: le beke le karolo tse ding gape gape ya matsebetsebe a ditšhelete gobane ka morago mono tlo o nobela di-price money ya 30,000 le 20 then o tlo tla ba le di-5 tse tlebe di matha kanka tšhelete tlebe ntse re dula ge e beeletse ka thoko ke tšhelete e kalo ka maloti ya makae 100,000 ya maloti e tlebe e winwa la bohlano le leng le le leng mme ke be ke supe ka gore go tloa maoba ga ne re thakgola taba tsena tsa Lesotho Sports Raffle ga o ne o se o ntse o qaleletse go kena ka mono o betšha o araba dipotso o se o ntse o ipega monyetleng ya gore ka mora kgwedi tse tharo go tloa gona jwale ge tlebe ge tlo tla ge ba le draw ya koloi e ntšha jale ke se ke re go ba Sotho bohle kenang le bona gore le kenya letsogo go thusa dipapadi ka gare ona ga e na Lesotho gobane jale ke mo gegeng ge le ka go bokeletsa mokotla wa gore ge tle re iphumane ka le le la matsatsi ge a ile mabala a nepagetseng ditereke ka go fapana mme ge a ile mabala ao e setana le multipurpose hall ntse le toro ya rona go bona gore tla di fitlhelela taba tseno tsa mofuta ona o mme le boitukiso ba dibapadi ka kakaretso taba tsena ke tsona tse re batlang go bona gore tšhelete eo e ya go a sebetsa mo e lokelang teng gobane se re tlhokometse gore talente ya yona ge na le yona ge le Basotho empa e le rona ba sutwang go jwale le talente re nang le yona ge e bobolelele kapa go bona gona ge ntlafatsa ka tsela mofuta ofeng go jwale dibapadi tsa rona le tsone tle di tlhalele ka mahetla gobane ke tle ke supego ka bonyanenyana bona bo teng ge se re tlaisitse le gona ge beilena ga gona mmapeng ka go hapa le tsona dibronse tsena papading tsona tsena tsa Commonwealth tsa maopa gobane motho otlhe ka go fela o sa batla go tseba gona le sotho ke kae mme taba tsa dipapadi a se taba fela ya dipapadi gobane dipapadi ntse di nka karolo e kgolo gape-gape le go tlaisa kapo gona go gogela bagatlhaodi gobane ka go tlaelela mo re dipapading flaga e ntse e phama batho ba ba le thaselelo ba se ba batla ba tseba gagolo ga re se re phela nakong yone e na marandang go na le sotho go etselang keng baka tse e nang le thaselelo e ka ba difeng mme ke mongwe mo tla fumana qetelelo ya qetelelo ka nnete le bogatlhaodi le bona palo ya teng e a nyologa mme le ntle le mono ge ntse re na le monyetlo o mogolo gagolo wa taba ya high altitude eo e tla gogela batho ba tle le bona go tlatla ikwetlisetsa gona gona mo e leng ye nngwe ya dintho tse gereng ge batla go bona rapokolane le yone e gotletse maemong ge a batlang gona teng ge lokisitse boemo bono bo le maemong eo ge tla qetelela le gona e re thusa go thusa dibapadi tsa rona ebile ke etsa tšhelete ka go tlisa dibapadi tsa dinaga tse dingwe go tlatla itukisa nageng yone ene ya rona mme ge dutse odima gauta eo ke reng e tlile ba bangata ga ba soka ba tlhokomela maatla ao le botlhokwa beo naga ena rona e tshwereng ditaba tse ka re ntshetsang pele kapo go bona gore ge godisa moruo wa rona go feta ka mogoleng ka teng gona lwale le gore le ona dibapadi tsa rona ge fumana di fitlhelela maemong oo re a batlang go bona dile go ona go a compete se go nka karolo gobane gona ba letsenana tse dingwe tsa dipapadi tse ntseng re di kenela ga o ka go ba sheba ge tswa ge sa le qalong mo mme seno ke sesupo sa gore ge nka karolo ga ra ya go a lo compete kapo wa tlodisa jale ntho e re batlang kore ka nnete letlole lena le re batlang go bona gore bokeletsa manyane ana basotho botlhe se re mema gore ga re nkeng karolo gobane jale ga e molemong wa rona fela ye molemong wa rona botlhe ka ofela ba tšhang ba tshola ka gare naga e na le sotho molemong wa dipapadi ge lakatsa go bona ge godisa dipapadi mmogo ka gore ge kenyeng letsogo go bapalang rafole ena ya rona yeo ge ikemiseditseng go bona gore ge nyolola letlole la dipapadi
0: ga ke tlo le bona jale tateba ke batla ra pheta hape gona lotlole gana o itse le bitswang mme re sebetsa jwang e le gore taba e ne e tseba go kena go basotho
1: letlole le na le bitswa Lesotho Sports Raffle.
0: Lesotho Sports Raffle.
1: Lesotho Sports Raffle ke se ke boletse go o letsetse *320#, mme o tla e fumana e tlebe sentse o fa gore na o tla tsamaya methatifeng wa gaba dipotso tsona tseo.
0: *320#.
1: Mme ke be ke supe gape gape gore ge boetse gape gape re na le app ga o kena Play Store mane ga o tshwere fono tsena tsa morago gago tse botlhale sena o tla fumana taba tseno sentse di o emetse ka mono mme
0: Play
1: Store mono o tla sheba Lesotho Sports Raffle.
0: Lesotho Sports Raffle.
1: Yes. Mme le yona e tlebe sentse o fa fela taba tseno tsa teng mme ga o santse na le app eno fono mona ga e sa tlhoka ntho tse ngata ga o e penya fela o tla fumana dipotso tsa beke eno sentse di o emetse di o shatametse wa gago ko o palamapere o kganeo ya pele wa gago ko o kgetha gore na o ya ka entry le nngwe kapo ka entry tse tharo mme botlhokwa ke gore o ka araba dipotso ka makgetlho a mangata fela go ipeya monyetlong wa gore le wena o tlobe motlhodi mafelong a beke la bohlano le leng le leng ga re ntse re hula kapo re thagola tabana taba ro ya rona gorena di mathile ka tsela mofuta ofe motlhomo o ka nna ba fumana gore nakong eo ro e etsiwang o tla ba lehlonono go tla hula nomoro ya gago e yang data beke le beke la bohlano le leng le leng ga tla dula ge ntse re phatlalatsa gorena motlhodi ke mang ya tlotseng a tla ikgapetseng dikete tseno tse 60 ya tla ba ikgapetse dikete tse 30 a 20 le maano ba tla dikete tse 5 ka go fapana gore na e be ke bomaga
0: tshela
1: go tshela ke se ke itse star 320 jwale ha ile fika mono e tlebe se o o theoa e o fa o fumana putso maybe le ha o kena ka mo tlebe se o bontsha le sort of spot raffle ne o tlobo sontso theoa e o botsa putso bana putso e teng hwana ba le tsenana ke ebile eng ntseng e botsa rona mohlodi wa league wa premier league ya rona 2024-2025 ke ma me ke multiple choice ka mo o so tla kgetha rona ke matlama ke di o di ka poke me ha o ne pile le ha o ntse o fositse a 3 ranta yana ya theo fela ke rata go unono o ka nna di aga ba house show rona eng ke eng o hlo arabe ka o fela bane ha o ietsetse nna o ietsetsa go godisa dipapadi ka rona a bona di lahlile lwa di lahlile na kona ke tata go botsa tseding e se di batla go hlokena le wana nga
0: Eh
1: o ka nna iphetanga tanga ta fela e bile monyatla o iphetha petanga ta o tshile o beha mo o tla qetella o le mohlodi qetellong ya qetello me ke se kere ba sotho ke na mo star 320 hash e be gatsa ma jwa le ka o tshwana ke itse play store mane o so ke na le sotho sports raffle o tla thola app ene ke go so bile o e fumane le wena
0: o
1: e bone ntate go ntwe ngwe lengwe ya phela ntwe ngwe lengwe ya thella e mathathekeng la donki jwale ga re sebeletse gore re bona gore ge ntlafatsa dipapadi ka gare naga ena le sotho
0: re lebile ya golo ntate ba
1: thank you so much
0: re tla bua ka thoko ka mona e na le taba tse ngata tse re di batlang ka gorona ka mona tshetse re di tlhokelang basotho
1: ma manya kwa rona e butswe kana go tsohle ke tla thaba gona ha ntse o tla go bea le sotho go le seding gore na bo ya mo baditse ba ntse bo tsa madu a ntate
0: ke le bile ho lo ntate ba
1: ke le bile ho
0: thank you ba ra pitsa fa makena ntate baba e malapane he o be le ditaba he gona le sotho sports raffle e se bitsa ka ditaba ka tsela mofuta o feng le sotho sports raffle na taba re se bitsa ka tsela mofuta o feng ya sebetsa lo lo mabra pitsa fa mautlo ra beke le beke matsebetse be tebello jane up in the easy side

0: Mabre Peach FM se bona ke kemetso tso e mashume a mabedi antle pele o hora ya bo supa gona ntate group nga tse go bolelwa Mabre Peach FM ya tlotla go fana mona rona tsane tsa a voida kom Premier League di tsamela ka tsana mafutsa FM Mabre Peach FM mafelo nga na beke ne ri tsha go wa etsa tsile motlobelo di bapetse Mabre Peach FM mzamane ba ifile mzamane ba ifile 8-0 ka ofela mzamane dai gaya 8 mzamane yo stopa sa di jaba batho ba ruya the champions ntse le gore di champion ka kwa ka division ntse tlase ba nna ke le ruta disk yual ba ba fa 8 ka ofela dare mahala
1: yes chaka
0: sharp is it
1: no you made me fra
0: is it butsu tsi ba raona tse ba
1: raona tse ba
0: butsu tsi ba raona tse ba ya aona tse 20 aona aona tse 50 aona tse 50 na le mahala ha ga ga di hota go kgona di ntsangi le ga utlontso re gana le ntho mona ge identify ya talent re fana ka menye
1: e ya senda dire ke o dumedise ke dumedise go eta pele bo se ba handa tai ke dumedise mo mamedi wa PCFM mhm ke sia le wa go tla so tsoe mahala makwanyane mhm Tailing train standard in Chachacha. Also, I got a lot of sugar on a halo so trade. So, Kusa. Kusa Gate Churches Unity Sports Association in Africa. Mhm. Kimu Kopanandi Kireke. Well, maybe Tatalenta Kaharo, who did Kireke Hoko at last man, if we remember the Sunday school. Ya le be re tla o tla o fihlela ntse e phahama ya mo bone pa hetseng mhm e ya ntate re mo ga tlona o dumeletse di kireke tso ho sa tsotelle o rena ke ba dumelang ho eng ha fela e le kireke teng ka gona ha bo bona
0: e a ga bona o na le politiki tsa di kireke motho e mong a utlwa ka kireke ya hae ke yone ka o dumatsedi ka poki ona fela e tswanlang go ba teng go bula di politiki ya kereke ke mamele ga ga ya ntsothe tumelo e itseng e ke nngwe ka e kae hela thutsedi ya ri u re ga ga ba ga ntutsinga dampe ga ba ga ntutsinga dampe oba we a le ke mohlang re politicizeang taba tumelo feta ka mogwesentse e politicizewa ka teng o dai gona ga kae kae ga hla kae kae lona ba bang le bomang
1: taba ena na ishile e khutsi ya o le bile ha ona politiki e fetang politiki ya kirekela fatshe mona empa wele re tle re tla nka yona re ha rona ha re tlo ba palang re kwele ho re na wena thuto ka pa doctrine ya ho ke fe
0: mm
1: o ba jwale ha re ka tla nka di doctrine e re ka re tlo qeta ha o qeti
0: e na je ba haola ke dumela ba haola ba tsiba ba haola a e bo mphulusitse ke fumana bo pelo ka yena o tshwanela ho hlompela go dumela ba haola
1: o ana nele tsela yeno no e ke sebetang ka yona
0: haibe ke motho a buda o tlisisa haa ka ne dai wo bona ke sa sotle batho ke phela le batho antle ke etsa tsentle ke le motho a buda mhlompele bo yemo bo
1: itshile ke taba yeo sa le ke nna ke le motho fela e le ntho yeo ke buelelang hore hela ha re ana nala nengwe bane nnete le motho yo ana ha ena fela e sa le le motho a ileng a re wana nela no ile ha batho ba ne bana le tsela yo ba dumelang ka yona tsa fapaneng
0: ai ba re bana ba bang bana ba la manga ga ba tsebe ga le ntweleng nna ke le tsa ntweleng
1: le papadi pa di papadi ke tsona fela tsa tla go getsa jalo checka
0: le mo mali ke net
1: ba ona fela le ha o ka batho e mong wa o na le mmala wa highway teng wa dipolitiki re fumane ha le ba le le hona mo re fumana ka thabile bile ga hakana ka ofe
0: mhm
1: Wale le hona mona na re tsa tshirile ke re thehe ntho e tla etsa gore re ke re kotla re kopana re le sechaba re ke re tloele gore na mang o tseba eng mang o dumela go bua le yena ke modimo mang jalo jalo re ke re kotla ga papala re ke re tlhelana e ke re kopanye ka tsela e fapaneng Wale e nngwe ke tla tsa mohlala fela go loka ga hlekile ka papala ka go le kholo ka gare go taba ena nna ke bile ngwana moruti jole ke holela ka ga sepapa sa mathoga ntate o no se bonolo ga golo
0: mhm
1: o go tla ukwa ha ba sonta ha ntate ke mogutu lebella gore ke lo gabo ke ya kirekeng
0: mhm
1: o ntate ntunya ka mane ba ntloka gore ke lo gabo o tsawa ke hloho ga ha o sa imono fela o fumana labeling yana ho e ka nna ba jwalo o ngwana mama wa inyinyi monana e manaka o phela tlasa gatello mentho eno ke le ka ithuta ha se nna fela hona le mosimane ha tekileng a nna ntsanje tsa bothata bonana kae kae mane timena ya mawala kola ke tla tlo itse bolwa tsa ngwana o ba ne fela le sa gatello ke tsebang datu a e ba datu a ke mogodi a tlwela bolwa ga tsho bona a sa tsebe ka nete gona o etsang ntate o mmatla kirekeng wa letsa ka kirekeng taba ena re talente ngata ka hara kireke empa tsatsi le lo sonta ha le a golelana le ntho tse ngata o ile fumana hore talente ya ipata empa ha re ka re le kireke ra iphana go ya hore ke ke tsaitse matsatsi a ne paetse bakeng sa go kopana ho ba palwe e ke tla tsana ha le sotho a golo mme go tla fumana talenta e tla tla e mpua isu e bakeng tsena paetseng ke lore go tsebe go ba le lefupu le lengata ga golo moo na ha ena bo rona e ka nanya fihla ya nka teng hore ho sebe ho kgetho e bapadi be hantle ntate
0: so le tlo sebetsa bang le tlo sebetsa bang di kireke ya dikopana le lona ka tsela e itseng tabeng e kapa ke lona ba tla ya go bona
1: o santse go na le ba sentse ba re letsetsa ba nka botho ba bang ga o tlhokagala re tla ya go bona ba utlwa ka tsela tse re tla tlhopha ka tsone jale yo nngwe ka nnete ke mokgatlho ona re sentse re bita le re kaela ditshebedisano mmogo ba bagolo go bonagale e le ntho e ananeleyang go ke mekgatlho ya papadi ya bolo sentse re kokotsile se re emetse fela gore re tle re kopane le ntate baba o a tseba ga e ba sa tshile se ke kokotsile officing e le gore go tlo oanana le re sebedisane go kebe ra ikgethole a ba re nagana gore bele ke twatsa dikeke ra utlwa e ka re ka ba mokgelo a re sebetse le tsela e ona ga e sebetsang ka
0: yone
1: ee yantae
0: ke lebile o menado jalo ba kopana le lona kae fana gona ba kopana le lona kae marangrang se le le teng le fumaneya tsala lo lukisa marangrang yona ke dumela se ke le lukisitse oba e bobebe a holo ke nnete le ka dinomoro di WhatsApp batho ba lahlela
1: re tsere sebedisa mokgwa wa WhatsApp hona jwale wa tseba ka lebaka la gobane re santsane re kotla re nka ka tsela ene paetseng re batle motho a kotla ya ikarabella
0: o tsena tsa marangrang a tseba o di tsamaisa hantle ka botlhaetse
1: a di tsamaisa hantle ka botlhaetse ke ke le ga fusa ntate re emele motho a ne paetseng e ya ntate santsane re fumane ya ka WhatsApp fela nomorong ena ya eo ga ke tseba baa dumela se
0: ga e bitse bitse ntate e bitse
1: ya le bua ke
0: 62 62 62 62 62 12 ke 62 tse tharo le 12 fe
1: e jwa lo cheka 62 tse tharo le 12
0: ha e bobebe ya holo ntate maga
1: e ya ha ba re tswere monolo ka nete re tle re bone o ba jwale ho aswa ditse ka tsela e sa lena ha gona e sebetsa ka yona e ba se tlhopha ka pa puli e kanana ya batho ya batho ba dikimelo ba emeletse ka thoko ga maipukile ka golo e ka ya e ka bapala yang ka go tsapa dipapadi ka gana ga ka monana re fitse re tlo kenya letsogo go bona gore naga gona e ya ntlafala e se ka ntlafala fela semoyeng e ntlafale le nameng re nke ka golo
0: re lebile o menagane ntate magale makwanyana re tla nne re bua ka tsona ntate wa ka 62 tse tharo le 12 qetellong
1: Chaka ke
0: le buile a holo molano wa ka.
1: Eitshara.
0: Mabre Peace FM re ke etse tjena. Re ke etse tjena. Ka bre ka batla go Mabre Peace FM. Hey, yo go ke etse tjena bana. Itse di ntse di thata. Tla ya ntate go koropo mane re qetela. Tla ya ntate go koropo re qetela Mabre Peace FM. Ka bo go di tabela di kate. O go re ke hlae mona fela ke bona hore na. Ke fumana mogolwane eno wa ka mona fela ka bre ka batla kwa metse senyo le seno tse mong Mabre Peace FM pele o hora ya bosupa le shomo motse mong ya Mabre Peace FM pele o hora ya bosupa re ke tse tsena di bona rona ha ke sa mo fumana ka mana ka ntle ja mo fumana bana ai na le ditaba mona ai hai ko bona o tletse marandra mona ya Mabre Peace FM sa go rilena la papadi ya bolo ya maoto mo bona re they are all over Mabre Peace FM they are all over Mabre Pitch FM hla go rena la papadi ya bolwa maoto mona ya tata o bi Mabre Pitch FM na le ditaba mona ba jwale hey la di batha jina hey tata o ka be se fika ding ka fela re di be mona Mabre Pitch FM tla tsala o ile go bona go mhlomo re di yata malaka tsena pa etse mbat he hai bone tletse di hohle mona wa tsebo re phela le fatseng la maranra ya re phela le fatseng la maranra mba re fitse fe la la re phela le fatseng la maranra a tsatla ingwala tsatla ingwala tsatla ingwala kama go ritaba le ga dimba re fitse fe ya ba go ritaba batho ba ingwala ona jwale ka ne timpa he ya re tsetse ne mba re fitse fe ka re ka botsa go fela he re kopane le ya ne ke itse tsena fela kopanelo ntate kokoropo go re kopanelo ntate kokoropo ka pele ka botla ka motlile 8 ka ofe ya mo tabotse go bedi ka ofe slopa samzama se fihla ba se tabola robedi ka ofe ba go la uglentse le lwana le tswalle betse le kwetla mona le bapala di friendly game ga le utlwantse le lwana mona lwana le sa tsebe gona slopa ke sama mona pele ba gona ntse re kwetla di ja batho le toula he a ganze re kwetla mona ga bapala di friendly game tsa mara ya bo South Africa lona ntse lwana letse ka slopa gona a slopa sena se fuwe mamma re ga tla le toula gona fight ka fa chapa e timbu face game e fela ba fihla toula e di dato go korop e ba ya
2: champion ya re
0: shotisa ka 2 fela pele re fitla go 10
2: ay
0: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
2: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ba jeje teng ke ka go lo fela fela di tsitsa ka di utlwa le bele tsa ka di ya utlwa o wa da rata pole le ya hao wa bona i se ga ga ya rata batho ba sa sa ta wa ye ke ye sa ga bo
0: wa
2: a nda go hola le lu go bona tata a ke tsebe go na e be wa e tsebe wa bona ntse a ke ke ma ga ga ye
0: ba di ya
2: batho la le ka tsela engwe ba ba ba se ba la lo la ba ga ga ga la ba go ya di metsi ka bo ba ya ke ra o tate e ba ga ya mo la sama sama sama lo di ha o sha ka ke la ka go tso do sama sama lo ga ya ba tsela ga ta o itwa ke tso sa ba ba tla ka mo ga
3: Barry get out at a yellow bit of dirt at Yamato. I got it. How did I have a task? I would have a summer. Who's that? I got there. And who got that? I tell you about that. I did all it. And remember that I put my Yamara on that day. I took up a summer also. The same time I take out the hill. What wrong with what's off? I didn't have a share about what I want to write. Mogago, go up for you as the Catavena Maragan. Then you have a retired is that there will be 50 Hancha Gamoru. Can it be highly? And so Pazero San Yamato Tate has their presence for Pussy. Hilo to Lavuvia, Domare, Hauka is the port South for Telaguara, the South of Arizona. There's a great Yamana to you. Impound to let a lap in that day, you saw that you shall pass and come around.
2: Yeah?
3: Sorrow.
2: Eh?
4: Di bontan lenyora le lo holong tate la hore
3: le moga go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
2: So ha ona ha ona dikalo tsa letho tsa hore e nyenga ya tsa mahantle mohlomongwa di yeuwa o qalwa e rwa lo di tlhophiso eng tshongolengwe tsa maile ka tsela e smooth fela
3: ya mchegana ka nete ho hlela ha ba le desking ya ka ho soka ho ba le letho le bontang ho na le botshata bo bileng teng wena mogolwane wa ka ke bone ka ditaba tsa rona di tsheletsa hetse ka mogoreneng re di rerile ka teng ka ho fela ho tsona wena mogolwane wa ka
2: e ka mchegana bona le di protest tse bileng teng
3: I'm going to go to the protest. Le ha o ka se ba fitse ga eno ya rona ya bona company ya leke ntate e sakile ho re ba pala ka di tshente fe e ya mchaga
2: taba tsa ka mo AGM le tseding
3: AGM ntate la tswa wala ba samela lena le fogalla ne di taba tsa teng mo lwana ka di etsa ba di letsa tsa mahla hantle bo o khentseng re e tla re ha re se re di loketse gore re tle re
2: ke tla
3: re ba e ba mame di ba ka sa enda tere tere fane ka ditaba tseo e leng tsona tseo di fihletswe mo lwana wa khentse re di hlopha ka tlo go tlatla ka fana ka tsona di nepa hetse wena cheka
2: motlhomong ha o sheba ntse re shebisa mo di lokorwane ngo ba hey ba lo tse ba radi ba papa di ya bolo ba shibile ka di hlolo ntshotsho motlhomong di tla ba tenne ba ke sa patlalatso
3: mo le sepe go re hang ka pa ka pele ka mogolo ka gona ka sebeletse gore ditaba tse ntle di fitlhe o ba mamedi ba hao wena a mcheka yes mmolo
2: wa ga re bile ho ntate phetoka sebetsang mo nate ka mona ka PLMC
3: ga ite bo ela mcheka na ntate ba mamedi ba PC ba tsitse bolo ntate ka tswela pele go hudisa bolo ena ya rona ya le sotho ntate ba sa buetse teng ntate ke eng gore ka hloka go hudisa dipapadi tsa rona
2: ah ha mona te fela tla ba jwalo re fitlhe bo Afrika bo Romane ba fumane se re le boemo mo Botswana.
3: Togo ya rona ke yone eno mchekana ka le ba bora company ya Litinda.
2: Ha mona te fela ntate Petro.
3: Sharp mchekana.
2: Sharp. Mora PC FM se bara go ke metso tso. Emeri anta ka mora ho hora bo supe mora PC FM ke a tswa. A ke itsa tsina he. Mora PC FM ke na la slohlolong between 7 and 9 6 or 5. Ke tsra ke a bua.

re re le bo ya holo mic check ka lena no lo la dipapadi mamedi wa PCFM ga dumedisa re bo ka dikhomo ho hle mo metseng go lona teng nanelo ke nang ha jwa le kila ditaba kono mona ho PCFM lona le biso ka hore ke se hlohlolong ke le thagolang beje ke mantaha ka jeno go di aparto hlala matsatsi a mashomo mabedi le metso emene ha le selmo sona ke sa dikete tse pedi mashomo mabedi le metso e tsheletseng me he ya dumedisang ka sena se ba ka ke nna thapelo le ka nyane ke ka letsetu ba ka mo ke anteng ke ho re nyane ya borobong na ho le jwalo re sebetsa ha moho le tebo sotho miss fala di senyane thabelang tau e ka tsana le tebello jane ho hlaisa le nalaka jeno moho le hlalefo motutsi tla di makutle re tla itshwarisana thapo ena ho leba mane ho reng ya bo robong jelo ka mehla mamedi re qala jelo ka ho lekola tsi o ka di lebellang nanong la rona ka jeno.

le khotla le phahameng la Lesotho ka jeno le dihile ka hlolo nyewe nya polao ya police constable makale ka legetheng o tla hopola ona bolawe ka go gangwa me aba a tsetelwa jelo mane mabitleng a malatlhega sebakeng sa lepereng kwano mona masego ka selemo sane sa 2016 mme jalo he batlosiwa ba ne ba le bane kao fela mme jalo legotla le phahameng la Lesotho ka jeno le fumane e mongwe wa batlosiwa bano ba bane a le molato wa polao ya PC getheng re tla buisana le mosebetsi mmogo le rona ya tlelegang ditaba tsa magotla ena ke e tladimakutle gore fa dintlha tsena ka botlalo o feta mono mamedi re tla kena jalo ditabeng tse dingwe tse amanang jalo le lefu la tlhako le molomo food and mouth yeo jwale go bonagalang e le sewa ka gona e na Lesotho mme mmuso o tshwere ka natla go bona gore ba lwantsha botlhoko lefu lena la FMD mme jwale batlhile ba ntse ba tla jalo ka mehato e menye itseng ba tla ka dithibelo tse dintse itseng go leka go thibela go ata wa lefu lena la tlhako le molomo la ore jalo re batla go fumana gore na ke kgatlhamelo e kae e e leng gore jwale e tliswa ke di industry.

kamane ka National University of Lesotho o tlhagafa dintlhatse dibile mono go rena jwale hantle boikarabello ka gare go makala mmuso botlhile bo tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng ke tse dingwe tsa tseo leng go tla tlhoa di fumane ga re ntse re gatela pele ka lena la setlhotlholong mamedikelo ka ka metlha re lekolanalane mme re fumana gore na ke difeng tse e leng tsa itsagala gona ka letsatsi lena la mashome a mabedi a na le metso e mene kgweding ena ya phato ke kgwedi ya borobedi ena mme ke sentse ke fetela jalo mo e leng gore jwale ke o fa gore na nalane e supa e le difeng tse ileng tsa etsagala ka jeno mme re amatha re fumane gore na ke difeng ke beya dintho tsa ka kamanane ka kwano mme nalane e supa gore ne e le ka lona tsatsi lena selemo ke 1814 moo e leng gore mabotho a britane a ile a tlhasela jalo Washington DC nakong ya ntwa ya 1812 a ile a tshisa jalo meago ya botlhokwa ya mmuso o kenyeletsa le White House mmogo le Capitol jalo tlhaselo ena e ne ile ya baka jalo tahlegelo e golo go United States mme jwale ka nako eno United States e ne sa tswa thegwa mme ya boela gape ya fetoga jalo e nngwe ya diketsagalo tse botlhoko ka go fetisisa tsa ntwa eno a re di fete le tsona tseno mo o nalane supang gore e ne e le ka lona letsatsi lena selemo ke 2006 mo he ka International Astronomical Union ile nya fetola jalo boemo ba semmuso ba Pluto jalo bo ga science ba ile ba isa qeto ya hore Pluto ha e fihlile ditlhoko tsohle tsa ho bitswa jalo planet ka ho ya kgetho jalo ile planet e nyinyane ka se tla bitswa ka hore ke dwarf planet qeto ena ile ya fokotsa jalo palo ya di planet tse tsejwang ho tloha ho tse robong ho ya ho tse robedi ke tseding tsa tseo he nalane e supang o feta mono he ha re kena jalo go tseding nalane supa go ne le kanona la tsatsi lena selemo ke 1991 mo Ukraine ile nya phatlalatsa jalo boipuso ba yona go tswa Soviet Union nakong eo mmuso o moholo wa bokobonisi o neng o se o qala jalo go putlama jalo ka December go ile gwa tshwara jalo dikgetho tsa setšhaba mo batho ba bangata ba Ukraine ba ileng ba tshehetsa jalo boipuso so ba na e jwalo a re phethele jalo ka tsena tseo jwale re fumanang gore ne le ka lona letsatsi lena selemo ke 1980 na le metso e rubedi mo jwale he technology ya mehala ya satellite ileng ya qala jalo ho fana ka puisano ya bohlokwa dibakeng tse hole haholo ka hare ho Africa mme ho fapana le mehala e tlwaelileng mehala ya satellite e ne e sebetsa jalo dibakeng tse senang marangrang a tlwaeleileng a mehala sena se ile sa bula jalo menyetla e metšha ya puisano metseng e ka thoko le ho thusa jalo mekgatlo ho sebetsana kapa ho sebetsa mekgatlo e sebetsang jalo dibakeng tse ding tseo ho leng thata ho fihlella ho tsona hore jwale tshebetso ya tsona e tle e tsale ntle le tshitiso ya letho ke metsotso e dulang hantle ho e leshome re foraletse gore na ya bosupa ke ka mohe re ne re tlhopetse ka teng go tseno tsa nalane re a tswa mono jwale re kena jalo mo re lekolang jalo tseyamanang le tsa matšhaba tsona ke tsa moraorao mme re amatha re kena jalo mane botšhabela bohare America e re e tlilo otla Iran ka dikotlo qobello tse tlilo hanya moruo wa yona ha Tehran yona itse e tla kwala jalo motsamao wa oli ka hohle-hohle le hore e nka jalo batshetsi ba American twing ena e tswelang pele e le diga tsa yona ke America eno ho feta mona Iran itse dikepe tse sa tlo ikobela jalo dipehelo tsa yona mabapi le ho feta jalo motjheng kapa motshophorong o tsamaisang oli wa Hormuz di tla tobana jalo le dithibelo dikotlo tsa ho itefella kapa ho hapuwa jalo moifo wa Pakistan o Iran bakeng sa dipuisano tsa bokena dipakeng ho kgothaletsa jalo peo ya dihlomofase dipakeng tsa Iran mmoho le America ke tse dinghe tsa ditaba tseo re ntseng re di beile leihlo tse ntseng di etsagala ho tsane tsa matšhaba a re feta tseno re kena jalo ho tsena tse amanang le naga ya Zambia mo re fumanang hore tlaleho ke hore makgotla a ka hodimodimo a naga eo ya Zambia a tlalewa a kwetswe ka jeno e leng se timeng bohanyetsi monyetla ho qetela wa ho hlahlela jalo nyewe yeo ho yona bo ipiletsang kgatlhanong le sephetho sa dikgetho tsa moporesidente e le gore jale bohanyetsi bo ne bo tlile bo na le morero wa gore jale batle ba emane makgotleng bakeng sa go tla kena dipakeng dikgethong tseno tseo ba reng ho hang fela ga di a tsamaya ka tsela e leng gore di lokela gore

Ke le balekanya ne mo ba di dumela le tunana ditaba tsa matshabeng le dikamano tsa kantle di mphota ule re muso wa Lesotho o ntse o eme ntlha ke mong ya hore mo buana ha o hapilweng ke Afrika Borwa o khutle a bua mokeng wa ho fana ka tlaleho ya dikateng tsa seboka sa bo mashume a mana metsi tsheletseng a sa dinaha tsa SADC se sa tswa tshwarela Afrika Borwa tau itse ntle le ntlha eo tona go lontse kwa matekane ho bile le kopano le mo president wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o buisana ka hore Lesotho le ka fuwa motshoporo o yang le watleng ka tsela efe o itse sepheo sa ho hlahisa sena e ne e le ho buella hore Lesotho le lona le be le boikemelo tsamaisong ya thepa ho bebofatsa kgwebisano le matjhaba letona le boetse la re ka mora dipuisano tseo baetapele bana ba fetiseditse ditaba tseo ho yena le mphato wa Ronald Lamola hore ba di sebetse ho ya pele letona la phethela ka hore tlaleho ka tsona ditaba tsena e tla tekwa kopanong ya komisi ya tshebedisano dipakeng tsa dinaha tsena BNC e tla tshwarelwa Afrika Borwa isao Baahi ba Matsaile thabatseka ba re barutwana ba dikolo tsa mathomo ba hloleha ho ntshetsa dithuto tsa bona pele ka lebaka la bosio ba dikolo tse phahameng motseng wa bona. Ba re baahi barutwana ba se ba bile ba hloma eka ho phethela sehlopha sa bosupa ke ho qeta dithuto tsa bona ke moo ba bang ba bona ba kenang manyalong le ho se kgutlele dikolong. Batswadi ba bang hona sebakeng seo ba re ba hloleha ho isa bana ba bona dikolong tse hole ka lebaka la ho hloka tjhelete. Ha le arabela diqholotso tsena, Letona la Thuto le Kwetliso Professor Ntwi Rapapaletse lekala le ntse le sebetsana le ho kenyeletsa dibaka tse kang sena morerong ya ntlafatso hore di ahelwe dikolo tse phahameng haufi ho fokotsa ditjeo tsa ho ya ithuta dibakeng tse hole. Ha le phethela, Letona le boetse la ipilesa ho batswadi ho qoba ho kenyeletswa ho tlolong ya molao ya ho nyadisa bana ba tlase dilemong. Pejana, Rapapa o ne ile a hlahisa hore kapa o ne ile a hlahisa mohopolo wa ho aha dikolo tse kopantseng mekgahlelo ya meraro ya thuto ho qala ka wa dikonyana o ka ntlafatsa thuto. Mohokahanyi wa morero wa semamatso Mofani Mabataung Rabodinyana o re ke batjha ba 90 ba seng ba thusitswe ke morero ona ho tloha o qadile ka 2023. Mofumahadi Rabodinyana o boletse sena puisanong le PCFM kajeno. Rabodinyana o re dikgwebo tse thusitsweng tsa batjha di akga tsa tlhahiso ya mangangajane tsa ho etsa dieta le tlhahiso ya dikgoho tsa nama le mahe hara tse ding. O tswela pele hore e le ho matlafatsa batjha, morero o ile wa isa batjha naheng ya China le Rwanda e le ho ba tshwarisa dikgwebong. Le ha le jwalo, o re bothata bo teng ke ba batjha ba bonahetseng ba ikopanya ka sepheo sa ho fuwa tjhelete e be ka mora moo ba nyamela ha ba lokela ho fana ka tlaleho ya hore na dikgwebo tsa bona di ntse di hatela pele kapa tjhe. Rabodinyane o ipilesa ho batjha ho ikagela ka setotswana ka hare dikgwebo molemong wa tlhahiso ya mesebetsi le hore morero o tla tswela pele ho ba tshehetsa. Ho tsa matjhaba, ke batho ba dimilione tse tsheletseng ba tlalehwang ba tobane le tlala ya boja dikata ha dimilione tse pedi tsa bana di le tlokotsing e fetang Somalia. Tlaleho ke hore naha eo e tobane le komello, ntwa le tlhokahalo ya ditlhoko tsa mantlha. Lenaneo la lefatshe la dijo WFP le re karolo e nngwe ya setjhaba e tobane le tlala mme dimilione tse pedi tsa bana di ka nna tsa tobana le bokakatjhelane. Ditlaleho di boetse di re batho ba bang ba fetang 20,000 ba falliseditswe kapa ba fallisitswe mahae a bona kwatareng ya bobedi ya selemo ka lebaka la komello. Somalia e boetse e tobane le bogogoni ka ditlhaselo tsa Al-Shabaab le dihlopha tse ding mme mathata ana a imetswa ke ditheko tse phahameng tsa mafura le dijwa ka lebaka la ntwa ya botshabela bohare. Ha re diphethela,
tlala o ke hore magotla a ka hodimo Zambia kwe tsuka tseno ile nge se timeng bahangetsi mongetla wa ho qetela wa ho hlahlela nyewe e o ho yona bo ipiletsang kgahlanong le sephetho sa dikgetho tsa bopresidente ho ya ka lengolo le lebisitsweng ho basebetsi bookamedi ba boahlodi bo laetse hore basebetsi bohle ba makgotla ba se itlalehe mosebetsing ka tseno ka lebaka la seo boitseng ke boemo ba tshireletso mmoeli wa sepolesa Godfrey Chilabi o boleletse baphatlhalatsi gore magotla a kwetswe ka lebaka la tshireletso empa a se fane ka dintlha ka botlalo ga mmoeli wa boahlodi a sa ka fumaneha go sa le jalo moetapele wa bahanyetsi Brian Mundumbile ya tlotsweng ke dikgetho ka go tlhaga boemong ba bobedi ka mora moporesidente Hakainde Hichilema o ile a phatlhalatsa ga a tla ipiletsa kgatlhanong le sephetho ka le reng ga di a ba leponaletso le ga o le jalo ka jeno meago ya magotla losaka e kenyeletsang la molao wa motheo e ne e kwetse go bile go sa bonagale kapa go bile go bonagala sepolesa momamedi ditaba tse phetlhana letsatsi di felela mona mamele tse latelang go sane go seng ga ore botshelela e fetile ka metsotso e 30.

0: Tak, Alvaro.
1: Nej, gerne han.
0: Okay. Ome di metsotso ke mashe mama bidi le metsi mena re foreletse ho rena ya busupa re le buila ho lote bello jana ka ditabatsene tsa ho re ya busupa a fitile ka metsotso le shomele metso e mehlano yo lokao hlalositse he gaso ile le nya ditaba etla ba mane ho sana ho seng metsotso nge mashe mama ga go ka mogao ga ya botshelela re re hatela pele mama di me her ke na jolo ditabentse manang le nyewe ya polao ya PC mokale ka le kgeteng re utlwa ho rwanyana ka di cutting tsa nyewe ena ka hore re buisana le mosebetsi mo ho le gona yana ke tla di makutlo sentse le teng kono mona mahaleng makutle
1: wana mme
0: a re dumedise re wa maelang tate o PC FM ka jeno mo he re buang ka ditabatse mana le magotla mo jwa le mo ahludi Charles Ngwe a di leng ka hlolo nyewe nya polao ya PC mo kale kale kgeteng
1: go fana ho le jalo ngwana mme ke dumedise mo mamedi ya gabane wa PC FM e bile re ntse re mo hopotsa he gore ka la mashumo a yo di a mtse robong re tla be re le kamane ka ba wane re na le wena ngwana mme re go tsitsane tsa gale le bona ga tiri ke le ba ya go
0: ya ke te ba bohloko ene ke te ba bohloko ene o bana jwa le hlina go ya isa le yo e se le hona se re hona beking yona e
1: o ba bana nne ke ga ke fana ka ditlalo tsena tsa magotla ke ne ke ba gopotse he o ka 29 e beking yona ina ke kopane ka mane ka bawa
0: ba hlini ba le hore mo hlomong ba soka ba kopanya diphahlo tseno ba bona hore na ba swahlatsa eng me ba bona hore na le bona ba bontsha hore na gale kwana na ho no phelwa ntwe jwang ho itswa eng
1: alo e bile a ke re bana re lo apara tsona teo tsa gale tseo
0: ee ya ke wa tsebo mo be hampe ka tsona ke se kile ka o bona
1: se u ya mpona ka nne
0: a go re feta ke tsaka jero
1: a tshe tate ka jeno ri le ga ba ka le gotlela le phane jwa ka o so bontshitse ka bogabane bo boholo le kanyana ngwana nne gore nya dile teng ka mono yeo ga le holong o fanwa ka hlolo mme ke mane mo re tla go potsa mo mamedi wa PC FM gore ke nyewe eo ka yona lepolesa mothibedi mofolo mmogo le ba bang bao re tlatla re fana ka mabitso a bona mona ba neng ba qosele ka polao ya PC kapa police constable mokale ka lekgetheng ka selemo sane sa 2016 jare ke tla go bontsha gore ka jeno le go tla le phaming he le fumane monghadi mothibedi mofolo a le molato wa polao ya lepolesa mmogo le yena e leng yena police constable mokale ka lekgeteng ha Thabo Tshukudu yena a fumane a le molato wa go ikamaganya le ketsahalo ya polao ya yena PC kgetheng kapa go se tlalege ketsahalo ya polao ya kgetheng wena mo mamedi wa PC FM sena se hlaloswa e le gore go bonagala a ile a tseba letho ka ditaba tsena tsa polao ya police constable kgetheng empa jwale haka a fana ka gore na go ile go a etsalang keng keng leng o a bonagala fela a ikamaganya le tsona ditaba tseno mme taba eno ya go ikamaganya le ditaba tsona tseo tsa polao di mo tshwaseledile he wena mmamedi wa PC FM mme bobedi bona ba fumane ba le molato empa eno e reng ke tle ke tlhakise gore e leng lepolesa mothibedi mofolo yena o fumane a le molato wa polao a tiene e mong e leng Tshukudu yena o fumane a le molato wa go ikamaganya kapa go se tlalege tlolo ya molao di re ka ga sepolesa se bontsi he ke tsaba tsa molao mo mamedi wa PC FM Mabitle Matuna le Hal Oke Paswane bona ba fumane ba se molato ta ha bona ba tla robala lapeng ka jeno kapa e hlekere ba mahabona ka jeno ka morao dilemo tse robong kaofela ba fumane ba se molato wa polao ho hang ke tle ke opotse mo mamedi wa PC FM hore ka morao gore go fanwe ka hlolo ena jere ka re ile ga bolela ka la 15 kgweding ya Lwetse bobedi bane bo fumaneng bo le molato bo tla gotla he ka pele go le gotla mo jwa le batlang go ya iteya go ya itela botswana kapa gona go kopa mohau mo mamedi wa PC FM ke tsona ke ka batsona tseno mme ha re hopotsa mo mamedi wa PC FM tseileng tsa etsahala ka PC kgetheng ke gore o ile a fumanwa mane le tiring se sa bafu sa malahleha bona ka nako eo, mme setopo sa hae he se ile sa ya ditlhatlhobong gore a ile go sheba gore na go fela e le ena, ka ga o bile wa tlhakela tse ngata tsa gore kanala ga se ena, empa he go bile wa fumanwa gore qetelong e hlile ke ena, mme he o ile a nyamela mane le ribe he mo a ileng a tlhaelwa ke taba tsona tseno tse madimabe tsa gore e bejale o felela matsogong a basebetsi mmogo le ena. Ke a gola ka bokhutshwanyane ngwana mme ke yona tlaleo eo re neng ba fa yona e khutshwanyane fela e amanang jalo le mofu police constable Gethe.
0: Makutlegile boile golo gore fa jalo pheletso ya nyewe ena yeo o tlhalosang gore nkile dilemo tse robong ka ofela gore e tle iphethele empa ga qetellong ke mona jwale moahlodi o fane ka kahlolo. Le boile golo ntate le kamoso.
1: Go fela go le jalo ngwana mme, fela here tle ga o potse momamedi wa PCFM gore ka la mashwa abedi ya metse robedi nyewe yane ya manang jalo le ditopo tse ileng tsa fumanwa ka matamong le yona kahlolo ya fano ngwana mme.
0: Ka la mashwa abedi le metse robedi. Tsiria manajelo lona le police lena PC mokale ka le kgeteng mo jwale ka a ileng a ipollwa jwalo mono sitseng sa bafusa malahleha semane le pereng mme jwale a sa bolokilwe sa bila se le maimong a hantle o ke a gopola le wena o tla gopola diketsahalo tseno tse leng gore jwale di ne ka tsa itsagala tseo jwale di ne di tshose ba bangata gagolo ke gopola motlhatsatsi leno lesotho le ne le tlhile jalo le maketse le tlhile le saretswe ke tsona ditaba tseno tse ileng gore di le tsa itsagala empa he ke mona kahlolo e dihilwe ka jeno mme e mong wa maponesa ao amane o fumane jalo a tlhile a le molato ka kotlologo wa polao ya police constable mokale ka le kgetheng ke metsotso e mashome a mabedi le metso e robong jwale pele re fitlha mane goreng ya bo robedi mametse PCFM nalo lena ke la setlhotlhelong ya ka letseng tobaka ke nna Thapelo Lekanyane e re mamedi hepele re kena ditabeng tse ding re kere mathe mme re kere fetise jalo mabenkele.
2: PCFM Vintage Affair 2026 e o tlisetsa Vintage Challenge. O na le kgahleho ya ho hapa tikete ya vintage. O batla ho tsebahala o le mohlodi wa Vintage Affair Music and Fashion 2026? Re bontshe seo re tshwaretseng sona ka ho kenela tlhodisano ena. Apara diphahlo tsa hao tsa vintage, kgetha pina eo kgahlang ya vintage. Mme o jaife style seo se ratang kapa seo se thabelang sa vintage. Hatisa video ya hao, ebe o romela video yeo nomorong ena. 6251-3387. Ke 6251-3387. Beng ba di video tse tharo tse ka sehlohlolong ka di vote. Ba tla hapa di tikete tsa vintage le di mpho tse ding tsa PCFM. Vintage Affair, Music and Fashion 2026. Se fetwe, kenella mojaho.
3: PCFM, your pulse, our beat.
0: O fela le jalo mamedi me ha o sheba nako e selekane motinyane ha holo bakeng sa hore jwale o tle o iphumane o le mona moketeng o moholo wa PCFM wa vintage o bana ha o sheba ha o sana moqobelo o mong tle le ona o gitlang hona go dina patrol tla be fela matsatsi ya mashume a mabedi ana le metso e robong me heno nya tla be di dula batho di na hana hore ke difate mane he ba one maserumole me ho tla bohlile ho dubeile mono mo jwale o lebeletseng hore o tle o bonwe mono ka moapa wa hao wa gale mane me ke bone kwano ba sebetse mohole na ba sentse ba itukisa e ke kudu mo ga motutsi mona ge o tla ba getse jalo hona le lebanta o lahlelang ka mahitleng ka mona ho nyolla mo dikgomo na e makgospane o tla ba ho be haholo me jwa le hlile le wena ba ngosetsa gore ka tikete e tsa bonete ba hore o reka jalo tikete kwano mona PCFM e teng di papsi ntsa gaso re fumana kwano mona maseru re fumana kwano avani le sotho e ho di mathaba mona me o tla ifumana jalo ka 70 maloti ke tsetse mo le mo re pele ho la mohlano ka pa pele ho moqobelo o bo ikopantse le rona kwano mme re o file ticket ya hao o tsebe ho a thaba jolo le rona mahane ba one le ka mmino le metseko ya kana kwino ho tla ba monate ha ho le fela mono ke tsetse mo le mo mme jolo o tsebe hore house lo ke ding jwale ka pa song ka jolo ticket so le ke ding so ke na ke ding ne o tla batla jolo fumana di tseo tse ke tsehileng jolo ke tsetse mo le mo o tle o tle he pele e ba moqobelo ba keng sa go tlo fumana jolo ticket ya hao mme so tsema shema ma bedile metso etseletseng pele re fitla mane horeng ya borubedi re re hatela pele ma medidi tse ba tsedi ntse go tlang ho tsena go tsona ke tse amana jalo le tlalego mabapi le moka wa dinaha tsena tse kopaneng tse fumaneng tikolongena e ka borwa wa Afrika e leng SADC o re tsebang hore o tsetse pele bekeng yane fetileng mme ka jeno he ho bile le moka wa baqolotsi le baphatlhatsi ba ditaba moo he letona Dimpho Tau jolo ka letona la matšhabeng mmogo le dikamano a tlileng a beileng jalo setšhaba leseding ka mofao kapa tseo jwale ditlhogo tsa dinaga di tshotlhileng kapa di dumelaneng ka tsona mmogo le ditaba tse dinge mme re tla qala he re tle go fe tsona empa le go tse mane re tlabe re ntse re dintshetsa pele ditaba tseno ka ga e le dintlha tse ngatanyana tse tlhaeletseng jalo mokeng ona ke dintlha tse dingwe tse amanang jalo le gotla ganaga jalo jalo empa tseno he o tla di fumana jalo mane go sane goseng lenaneng la thameso mmogo le Tlhalefo Modutsi rona kwano he re tla o fa jalo tse dintsa tseo letona a tlhalo sang ha ba difihleletse ka ba difihledi tsohlilwe mokeng ono wa dinaha tsena tsa SADC me puisano ono ka ba gatiso eno re tla kena ho yona ha mo ga o nyana ona jolo tjena re tlo hatela pele mo re tlo tla re tjena jolo ditabentse amanang jalo le boya ba fagelane le seiboko mo jolo ho bona halang di hwaitsa boya ba fagelane le seiboko di na le ho ngongoreha ka ba dina le matshwenyeho ka mo ga ho go jolo ho tlo ho be le ho qhoma wa lefulena la tlhako le molomo eleng food and mouth kapa FMD ka bogotswanyane mo jwale he industry ena ya bona ithleng e amehang ka ho otloloha mme re tla buisana jolo le ntate mokone hithinyane ya hlahang jolo mogatlong wa naga wa dihwaitsena tsa boya ba fagelane le seiboko ke yena yo re tlang ho buisana jolo le yena mothating wa ha jwale fela hape le re kena puisanong eo re tle re bela hape re fete mabenkeleng
4: Ana mogha wa hawa di politiki o se o itukiseditse di kgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your

0: Lesotho. Mamedi o fela le jalo re kena na go nyetseditsweng ke ba habo Metropolitan Lesotho me wa tseba jalo ka haile mantaha tena re sentse re na le me Masthabi ke me Mathabiso Thekiso o na le ba iti me ho hla jalo ofising ya di Thekiso Metropolitan Lesotho me Masthabi.
1: Ke tedi yak.
0: Ho ya.
1: Ai ka nne ho ntse ho ya hantle ke thabile tsatsi lena re kena ka tsela re tloele re tloetse mo kena. Ke le ga batla re thuthuthumela mo labe ke ya ho feta ke hai. You can't say, you can't say, waka le moetu wa ka ba tla ithalosa fela ke kopa ke bolele gore gona le mo go tlotla ge botsa potso ge bula re tla ikopela fela motho a le mong a tla gaga ba fela ha tsebe o ska wa mo kopile over to you me Marina
2: ke re boa me Masthabi ke kopa dumedisa ba Sotho ho hle mo ba mametseng ba PCFM. Le biso la ka ke Marina Maema ke sebetsa Metropolitan Mampudi ka lefapheng la brand and marketing ke brand manager a Ntlogolomane Kingsway. Tsatsi la ka jeno jo le ka ha me Masthabi a sa buile ha ke tsamaye ke le mong le nna ke na le moedi wa ka le ha ke le moedi wa me Masthabi le nna ke na le moedi tsatsi la ka jeno Basotho ge tlo bua ka tobetsa. Ke kopa ke ka bua taba tse ngata moiti wa ka o tlatla kena tabeng hantle ntate Malebo
3: ke a leboga mme Marina ke kopa ke mpe ke dumedise le bamamedi ba PC ka kotlolowa jale ke a bona o nna ke moiti wa mme Marina ke moiti wa mme Mathabiso jale nna ke na moiti jalo ka se ke hlalositse bamamedi lebitso la ka ke Tohla Malebo ke hlaka kagolonyane ya bosebeletsi ya Metropolitan Lesotho e re tloetseng hangata ka gore ke customer service mme ditaba boholo e tlile di tla hlaha ka lehlakoreng la ka mona mo re tlotla re bua ka kagolo ya bosebeletsi eo re nang le yona Metropolitan Lesotho e ikgethileng e batlang e fapane le bosebeletsi bo bong eo re e bitsang ka lebitso la tobetsa e se e batla e le dilemo jwale re na le kagolo ena ya bosebeletsi eo hantlentle sepheo sa yona e leng go bebofaletsa ba sebeletsiwa ba rona kapo di-cliente tsa rona re le Metropolitan Lesotho gore re ba sebeletse ka mokgwa o fapaneng le o tlwaeleileng o sa hlokeng gore ba atamele diofisi tsa rona tsa ditshebeletso empa o ka sebeletswa gotlhe mo o leng teng ga fela o sebedisa mokgwa wa fonofono mme mokgwa ona wa bosebeletsi ga o tlhoke le fono tsena tsa mogagorago tse o thweng di botlhale kapo tse o tlwaeleileng ka gore ke di-smartphone o sebedisa fela ha fela ile fono o ka gona go letse mme le o letse mono ha ona le ditjeo tse o kenang ka ga tsona o gona fela o letsetse call center rona mme ditjeo di ho rona re le Metropolitan Lesotho e batla e be bo fetse ha kalokalo mme ha re o hloke le ditokomane ha ha o go fela jwale ha o so ile wa ka wa ngodisetsa ba setho sa bosebeletsi wa bona ha o go fela wa gabe dipotso mme ha wa gabile dipotso o bonala o di nepile jwale re tla tswela pele hangata re tloetse ka gore ke di screening question tse re thusa gore re bone gore re dilana le motho ya nepaetseng jwalo ka e le gore motho re mo fa mosebeletsi ha re mo bone ka nqane mme ke dipotso tse ntse ka tsa re thusa gore re kgone gore re amanye ditaba tse a re tlhalosetsang tsona le tseo re nang le tsona ka ga ditokomane tsa rona mme ha o so o entse karolo eno ya gore letsetsa mme re kgonne o bona gore ke wena jalo o tla re jwetsa yona kopo ya gago ke efe mme re tlhatlhobe gore e fela e le re ka ra o thusang ka yona mme ga re kgona gore o thuse o se o tla ikopanela le ditsiane tsa gago di se di kene polokelong ya gago mme karolo eno ya bosebeletsi ga e tsotele nao go kae o lapeng o ka koloing o mosebetsing o monateng gotlhe mo o leng gona teng ga fela wena o fitlha o rona ka mokgwa wa fonofono o tla kgona go fue bosebeletsi bonong ke a leboa mme Marina
2: ga leboa ntate Malebo jale ke kopa go botsa ga ke batla go ngodisetsa tobetsa ke qala go kae
3: ke le bua mme Marina e tobetsa ihle ya se bo sebeletse bo bofuang fela ka go bo so qala mo hale mono o tlamea gore o ye di kantorong tsa rona re o ngodisa o wa joina ka bo re ke ntwe re tlaetseng ka o bitsa ka gore ke onboarding jwale mono ke mo tla hlaisa ditokomane tsa gao jwale go shebe go kwena ya nepaetse mme hona mono jwale o tla re joetsa gore na le polokelo ya gao o re fe nomoro ya yone goreng ga ke sebeletswa ka tobetsa tšhelete e tla ya mona fela e le gore ke ke a re ga o se o re letseditse mane ya re jwale nako o etsa claim bo so re fa engwe e fapaneng le yone e ne o re fileng yona re tla leka gore reke re tlhatlhobe re bone gore e fela e le yone ya manang le wena e le gore pele o ka wa kenela mogono wa tshebeleletso re tlabe re ntse bonnete ba gore re o tlhatlhoba pele gore etlhe re sebetsana le motho a nepaetseng jwale re be re o fe nomoro ya gago ya lekunutu e re e bitsang ka gore ke PIN e leng gore gara dipotso tse dintse re tla go botsa tsona nako o se o batla bosebeletsi jwale o tla re fa yona le yone
2: jole ka mora onboarding tate Malibu gore se ke hloka go letsa fela ke sa hloka go ya ka ga brand
3: ka nnete o sa hloka go atamela la ha o ntse o phomotse betheng kwa nana o ntse o ka wang ka mohala wa kopa tshebeletso re tla ofa
2: a tawe se mona tate Malibu jole ntate Malibu ke kopa what tshebeletso ena ya tobetsa ke ya di product listings a metropolitan go feketsa tsa lifu ka ofela ka feketsa matsiti ke tsa product listings
3: ke a le wa mema rena ka potso eno ke ya bohlokwa haholo mme ha jwa le rentse re sebetsa ka tsena tsa matsete fela re se re le mothating o re sentse re nka lotsantsa mafu mo sentse re kenya dithotsa teng ka ga bosebeletsi bona e le gore nako nye sa fediseng pelo go tloga gona jwa le re tlabe se re buletse mang le mang a kena mono le dihlaiswa tsa rona tse ntšha tse sentse di rekiswa re sentse re sheba gore re be sentse re etsa karolo ena ya re bitsang ka gore ke onboarding e le karolo ya go kenya setho sa rona ka gare go dibuka tsa rona
1: ke utlwile o bua ka PIN jwale ke kopa go botsa ntate Malebo gore na ga ebe o etse ya expire kapa ga expire ga ebe o etsaetse ke e lebetse ke etsa jang
3: ha o so etsaetse gore ebe o lebetse PIN ya gago mohlomong o nepile bogolo ba dipotso tsa rona re ka ofa bosebeletsi empa ga o bonala o fosa bogolo ba dipotso e se e bontsha gore ka nna ya ba ga o motho ya nepaetseng e re buang ditaba le ene jwale re tla o kopa go mpo ye ofising ya gaufinyane o sebeletswa o bonwa matlhong e le go ntho ya botlhokwa fela ko o tseba ditaba tsa gago mme o nepe dipotso tsa rona gobane ntho e tsalang kogore le akhaonte re ke ke ranka eo o tla re fa yona mogaleng mono gobane re batla go sireletsa letsete la setho sa rona e le gore ba mona ba e leng bana le gore ba batla gore ba be se ba kena tseleng fela re tle re ba kwalele ka ntle
1: taba ena e tlakile fela ga re qala mona ke ile ka itlama gore re tlo bulela basotho ha ke tse ba be Marina hona le so se tsheng se di shebile nako
2: em sa kopa ge bulele basotho ntate Malibu o qeta ho hlalosa ditaba tsa tobetsa jwale tobetsa jwale ka ntate Malibu a qeta ho bua ha se ntwe ntsha tobetsa ke tshebeletso e metropolitan e kana kwa na ntse re gena le yone jwale ka ba ke bua mme sa tsa fa
1: ka ya kwa ka nna ka ba mahau ka ba kopiletsa
2: jwale ke go kgeme ma ba sotho ho ba kene ge tlo utlwa rona ke mang a kileng a sebetsa tobetsa e motshwere jwang o go hlalosetsa ba sotho ho rena tobetsa ke eng ka utlwa ka wena and that work kana nomoro ya rona
0: nomoro ya rona ya mohala ke 21219956 mohole +26659956 ke yona nomoro ka tsenang ka yona he me o tlo wa gabele jelo dipotso tseno o tlo utlwa gore na ditlahle di o lebise go kae 21219956 mohole +26659956 a go iphete hape
2: ke le bona
0: re reng ke mo medike no sentse le teng pisi dumela
4: ntate
0: go zon ntate
4: e yandade
0: e yandade
4: e ga ba tshela bo botone di so mo tudi poto
0: ah ai se buzi wendade o tlile handle
4: kona poto a ne itseng
0: a go mo pitse
4: a ya uka
2: ne kere potso ke hore na o sekile wa sebedisa tobetsa me ine o tshwere jwang
4: o me ya nna ka nne ke tsiya mme ne tso tsanda ka nne ke
1: go pa go jwetse
5: go kwa tlhalosa
3: o tlo go waetse ba
1: e sebedisa ka ho ya tsang
4: Hanegi, Gibata, Lumi Mono. So the Gara Luisa, Kileta Sella, Digil Mizabin, Gia Kusa, even Gibotanamo, but I can give you a good one. I got a group that night, Kaman, I gave it and did the gas, Kusa, Kibakua, and Mawakaya, and Tayam, Tarifit.
1: Hey, and that.
4: Eyamna
1: o dilo a thuso ha mo ka fa ke habedi le hore na o la bana bo sebeletsi ba ena bo le jwang ha o o etana o compare le ha no o ya ofisi
4: a o se se wa di mebo bo handle ka ndeba ha a dile tsitse e ba mthomo ntle ta mthomo e ba ka bo 8 ya o seng o ka la o fumana o ka bo le pele ke ya e tshete tso ke ne ba ne ke ba ka lo ka boka ja tsa di le shama go go tle e tla tshutla ka nete
1: e ya ntate
4: e ya mme
1: re kopa nomoro ya ha ntate le rona o dula kae
4: dula mafeteng
1: mafeteng
4: nomoro wa dula ya nya fono
1: ya fono
4: 588 00192
1: e ka ba o ka ge ntate go ba sotho ka bosebeletsi bo ba tobetsa
4: ka nne ka ba go tsata o ba kene ba be le little ba kene tse ma tse le metse go pulten ba la ga ne di bia go ali di jao tsa teng e go tsala teng ha e ke hantle ke se bo ka nne di hantle ba ba ha sa di bile ha o ka ba o fumana o tshwetsa le o ga fumana se ke tsa gona ha o sa itse ba pele ka sa nne tsa ta ka tsaka ntse tsa di tsiki tsho di tsipana nga go lepane
1: ntlenye ya tobetsa o ka re mo bane wa tseba gele ba sotho gintse re na le nthweno ya gore ge nne re batla o kena ofising ge shebe mafete mono ke a tseba gore o sebeletswa ke mme madikulo o ko bona bone ba dikulo mono no so o ka re ha o bapisa le bo sebeletsi bone gore ke batla o ko ngetsetse tobetsa
4: oh mme ka nka ka hona taba go tshoge ba kelele tobetsa ho feta handle ke tsho ofisi ba ni tshebe tsa teng le batho ba le tsa mono bana le tshwara se ga taba di customer le hore o fumana le tshebe tsa pele nyana ho feta ha o tshwetse mane o tsena go ile mono o ile ho tsinta le metho ho pretend
1: ke le bile nako ya ha ntate
4: ke le bile mme
1: le bitso la hao hape hana ke mang
4: maloka gomongwe
1: ntate gomongwe o tla fumana mohala ntate tshwana tena se le busibu le ho sasa o tla o thola ke le bile ha go lo ntate le ho rola ba sebete hore a go re ke e qale nthwena ya tobetsa le nna ke e be emong wa ba sebeletswang ka tobetsa o bua ka sebete wena hore ke sebeleditswe ka tobetsa
4: and ho ba lo mme
1: e re ke se ho hle mo le nteng he
4: o ga nna ile re ke tsanda wa ka
1: le wila holo
4: le wile mme
1: ke ha ke theta ditaba ke bolele hore ge teng ka hona ya lesotho kuting mahalisuku mafeteng mo monta te khomongwe a dula ngwana te maseru mona re na le di branch tse pedi maseru mole le Kingsway ge temberia ke teng maputse ke teng hlotse ke teng bothabothe mogotlong ka tsha sneke le thabatseka tsela e bile re tlile le ntate to hlama lebo le mo bone ka ga di ofisi tsa lona ka mona ke re ha nne re tobetse ha ke tsebe na hona le letholo le kala le buang fela ke re nomoro ya mohala yone e sapatallweng ke 88002 ne marina ntusa ke le ka ba excited 800022300 okay wa bana wena ntate khomong o se ka ba hlola o kena mona nomoro ena ke tse ba ka hlobo ke nomoro ya mohala ya mahala ye o ka letsetswang ka yona le ka taba tsona tse tseng re bua ka tsona o ka botsa mo no ho sasa ka tobetsa gona gotwe tobetsa yetsa 800 22 300 ebe o ka ba le le thonda tema le bo me marina
3: ke a le bo a me mathabiso ka nete e hlile re etsa boipiletso ba sotho ga bona tobetsa le sa sebedise ka mo re batlang le sebedise ka teng mme re etsa boipiletso le kopo ya gore sebedisa ntobetsa gobane gantle ntle ke moo re neng re batla go le bebofaletsa ntate go mongwe o buile ntlha botlhokwa ya gore se ka batla go senya nako ka go emeleng diofising tsa rona empa o ntse o na le mokgwa wa go ka etsa o ntse o le mosebetsing wa fuwa bosebeletsi mme wa fumana bosebeletsi ba rona ntle le gore e be mabaka a gago a mangwe a ka ema o ka nna phetha mang mabaka fela re ntse go fa bosebeletsi ke sona sepheo se segolo sa gore tobetsa e be teng gore re lefe bosebeletsi bo bobebe le le basotho ke a leboga mme marina
2: ke ra leboa ntate malebo ke nana go di o tlile taba tsa rona tsa tobetsa ke kopa go gopotsa basotho gape gore teng marangrang a Facebook le ga o ka searcha Metropolitan Lesotho le taba tsa tobetsa re tla nne re di beye mono ge a leboga.
5: Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
6: PCFM your pulse our beat.
7: Ditaba Banna ba babedi ba matsonga sepolisa ka tloso ya ofumana ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolisa di ntse di tswela pele.
0: America metso tso rubedi ge fogaletse jalo ga ena ya bo rubedi ke ka mohege fetang jalo tse o tsa kgwebo etse editsweng ba Metropolitan Lesotho ge tabela hape ke kopana le bona baking etlang ka manta ha re hatele pele ka lenano la gona la ditaba la setlhlhlong ma mediri kena jalo mogahlolong a ho qetela me e bang setso kena kwano re re dumedise ro amoele ka diatla tse pedi ma metsena no la setlhlhlong ya ka lesento ba ka ke nna thapelo le kanyane me ke sebetsa mo holiday bo sotho miss fala di senyane tla di maku Gastana le tibello jane le tabela ntau re sebedisa mohe ho le hlaitse gastana le sale fomotutsi re go hatela pele ma medical ditaba sedintse re o tshwaretseng tswa re jolo ka ga ile ga o qhatsitsa ka paga ofa ho gona ke difense o ka di lebellang re tla tsena jolo ho tsantsa sadak me fela pele re kena ho tsenu tsa sadak re tla ke tlo tsena jolo ntleng e amanang jalo le phano ya ditshebeletso e leng service delivery mohe re tla gabisana jolo le professor kopano makwa yena he ke mogopelli ka mane ka sekolong se selo sa setšhaba mme re batla go utlwa gore na boemong ba moo phano ya ditshebeletso e bonagalang e haelela kapa e sa itsagale kapa e diega ke mang e leng gore o lokela gore a tla jagiso jalo boikarabelo gagologolo go shebile makala a a fapaneng a mmuso mme re boetse gape re arola jalo boikarabelelo ba letona go boikarabelelo ba mongwedi e mogolo jwang go boikarabelelo ba batlhanka ka bo bona bao motlhomo jwa le leng bona ba na le ditsebo tse itseng ba e leng gore ge bona ba ka kotlolo ba ikarabelela jalo tsamaisong ya lekala letsatsi le letsatsi jalo kapa ditabeng tsa administration tsa lekala tsa letsatsi le letsatsi mme jwale re batla go fumana gore na gantle mo e bang jalo go na le gaelelo ke mang ya lokelang gore jwale a tla jagise jalo boikarabelelo tabeng eo ya go feila ke ntlha ya gore tlang go buisana jalo ka yona feta mono jalo ka ke bontshitse re tla kena jalo o ditaba tse manang le sadak ka jeno le tuna la tsa matšhabeng mo le dikamano monga di dimphotau o bile le moko wa baqolotsi le baphatlhatsi ba ditaba mo heading ana nga ile o fana jalo go rena ke defense tsotlhulweng mokeng wa baetapele ba dinaga tsena tse fumane tikolong e ka borao Africa e leng sadak mme jwale le gore na jalo lesotho lona kagolo ya bona ya lona ebile e feng jalo ka ga ebile le ditaba tse ngata golo mamedi ebile tse ileng tsa tlhaelela ke gopola gantle taba e nngwe e leng gore ile atla ya bonagala ke ya moo jwale tonagolo monghadi Ntshukwane Matekane nakong eo a neng a tlile a boka dikgomo mo poresidente wa Aforika Borwa Cyril Ramaphosa mo wa ileng a bontsha gore ee nna ke a fitlha ka letsatsi lena la kopano ke fihlile pejana kwana ke se ke batla ke na le matsatsinyana ke fihlile me ke fihletse jelo mane Durban me taba eno ila ba la hape ya phamisa dipotso tsa hore na tuna go lo tsene jwang le hore mohlomo jwale mo president ona sa tsebe ka pa taba tseno tse jwalo tsa hore na ditaba tse ka mo protocol jwalo jwalo na ke tse le hore jwale le ba hlao ikamahanya le tsona ka patsa hlatsa latelo ke tse dintsa dintlatse ho le tona taua di otlolotse mona ka tsana le tsedintsa mana jwalo le ho khutla ho hana ha jwalo jwalo o di amme fela mamedi rona re tla ho fa jwalo tse a ka ditsantsa moka tsena tseding o tlo imamela jwalo nana la ditaba la thahamiso ho sana o semane tla le fa motsutsu tla te ba ka tsona ditaba tsena tse a mana jwalo le tsena tseo ke di tlalo sang me le ntla engwe ya mana jwalo le hore ona le taba mona hore le sotho le hlolile jwalo ke bodiwa setilo ba sadak le sotho le bona le ne le bona hala jwalo le na le gahlego ya hore ba tle bantse jwalo le sokwana le eno la bodiwa setilo ka ha jwalo se le dilemo tsinga ta ho jwalo le sokwana le ntse le letlola hodimo jwalo ka palentse le feta le 19 dinka me jwalo le sotho lona le sa fumana monyetla o jwalo ba jentsana ku itelele me jwalo ditaba tsena le tsona di letsa hlatsa bueha me tsa bontsha le hore le batho ba bontsha hore le sotho le ha le tena le sa fumane jalo bodula setulo ka mabaka ana le ana le ana le ana mme le tona o e amme le yona taba eno enako nyeng ona buisana jalo le baphatlhatse ba ditaba ka jeno a e otlolola gore na ha le gantle se e tsagetseng ke sefe mono le yona eno taba o tla e fumana jalo ka botebo mane ho sane hoseng mmogo le tlalefo mothutsi le enanong la thameso metsotso e supile ona jwale re foreletse gore ena ya bosupa e re hatela pele re kena jalo go ditsamanang le phano

wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hao o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlolo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naka bophara bega mogha wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your

0: amedi metso tswe mashema mabedi le metso o le mong re foraletse go ena ya bo rubedi ere he retlegetlege hatele pele mo jwale ge tleng re kena jalo ntleng ena e amana jalo le service delivery ka pa tabenye ya mana le phano ya ditsebeletso me jwale go batla go fumana gore na basotho ba fumana ditsebeletso tsa boleng bo loketseng kana go ena paitseng me di fumana jolo ha bonolo ha kae ho tswa jolo mmusong taba ena e bohlokwa haholo hobane mmuso ka bona ha o sheba wa amohela hore phano ya ditsebeletso makaleng a mang a mmuso ya dieha me o se o qadile jolo mehato e kam civil service charter ka sepheo sa ho ntlafatsa jolo phano ya ditsebeletso jwale mmuso o boetse hape o ntse o etsa jolo diphetogo tsamaisong ya bosebeletsi ba setšhaba mme jwale re bona jwalo o nka maeto go ya ithuta jolo dinageng tse ding mekgwa e ntlafetseng ya phano ya ditshebeletso kapa ya service delivery go diega phano ya ditshebeletso e ntse e le bothata bo boholo mme ga ngata jolo setšhaba se a tlholwa jolo mmuso e seng fela ka maano kapa ka dipuo tsa ona empa ka gore na ba fumana ditshebeletso ka pele ga kae mme ga batla go fumana gore na ke go baneng ga mmuso motlhomong tse o thatafalelwa ke go fana jolo ka ditshebeletso ka potlako le ga go senkue jolo mehato e mengata ya go ntlafatsa jolo phano ya ditshebeletso fela o bona le gore go ntse go tlhile go na le taba eo ya go gaelela kapa tiego ya gore ditshebeletso di tse di fitlhelele jalo mane setšhabeng mme o feta mono jalo go betse gape o bonagana go na le legalo dipakeng tsa maano le go a kenya jalo tshebetsong taba ena ya implementation ka seatlhapi lesotho le na le maano a mangata gagolo ka sena le merero le meralo ya ntlafatso e metle moo jale ka dinako tse ding ke utlw e ka dinaga tse ding tse kang bo botswana fela ga di batla maano ditlhe di nyagela ka kwano ka lesotho mme jale e le gona gore batle ba fumane gore na maano ao ba kankang ba ile wa kenya mane tshebetsong nageng ya bo bona ke a feng go na le maikutlwana gore botswana gangata etlhile e kopitsa maano kapa eng ka maano ka mona ao e leng gore go tla fumana gore lesotho lona le soka le ya kenya jalo tshebetsong le ya etsa e ba meralo e metle maano a matle agolo fela jo le bothata e le gore gore jale e tlo go kenye tshebetsong jale re batla go fumana gore na e be se sebakwa ke eng bothata bo go kae tabeng ya gore implementation go kenya tshebetsong ga maano e bonagale e ba taba e teng mme jale ehlile e latela jalo taba yeo ya gore maano a matle a tle a etswe kapa a be teng mme ke re tlo buisana jalo le professor Kopano Makwa ka taba ena re ke re tebe ka yona re sentse re tlhopha kwano le motlhophisi gore jwale re tle re buisane jalo le ena re sentse re tlhopha jalo le motlhophisi ntate Tebogo Sotho o santse atlhile a tlola matšato a masesane bakeng sa gore re tle re fumane moedi wa rona mme jwale re tle re tswele pele ke re tle re etsetsena re tle re bona gorena re mo fumana ka tsela ya mofuta ofeng professor Kopano Makwa ke morupelli ka mane ka sekolong se segolo sa setšhaba NUL mme he ke ena yo a tla re thusa go utlwisisa taba ena ka botebo gore na bothata gantle-gantle bo go kae re tle re bona gore na re mo fumana ka tshela mofuta ofeng motlhophisi go santse a kopanya jalo dintho tsa gae kwano dintho ke tseo jwale ka re di a loka re tle re bona gore na re a mo fumana prof Kopano Makwa ke ena moeti wa rona mothating wa ga jwale mme jwale re tle re bone ge tle re bone metsotso na jale mashome a mabedi le metso e metlhano pele re fitlha mane goreng ya borobong o mametse PC FM na le wena ke la setlhotlhong re na le ena professor Kopano Makwa santse a le teng kwano mo na mogaleng prof a dumedise re wa meela PC FM ntate phirimaneng ena ke re a leboga prof ka nako e re fang yona jale re tlo bua ka taba ya manang le phano ya ditshebeletso e leng service delivery go bonagala go na le go diega kapa phano e monyebe ya ditshebeletso eo e leng gore e a bonagala mme taba ena e tiisa jalo le ke mmuso moo jwale ba ileng ba bonagala jalo ba kenya jolo se bitswang ka hore ke mehato e tshwana le bo civil service charter ka sepheo sa ho ntlafatsa jolo phano ya ditshebeletso mme re bona hape ba bile banka jolo le maeto ya dinaheng tse ding moo jwale ba tlileng ba ile ho ithuta jwalo ka taba ena ya phano ya ditshebeletso tse ntlafetseng hore na e sebetsa ka tselang futa ofeng empa ke a kgola ga o sheba re tla ka naheng ena ya Lesotho re bona jolo taba eno tlile jolo ka ke bontshe pejana e ntse e le teng ya ho dieha hore ditshebeletso di tle di fihle jolo bathong mme hangata setšhaba se a tlhola mmuso e seng fela ka maano kapa dipuo tsa ona empa ka hore na ba fumana ditshebeletso ka pele ga kae jwale ke a kgola potso e ka ba gore na ke gobaneng ga mmuso o ntse o thatafalelwa jalo ke go fana ka ditshebeletso ka potlako le ga go ntse nkuwa jalo mehato e mengata go ntlafatsa jalo phano ya ditshebeletso jalo ka ga le di-workshopo di ditshwaro jalo jalo fela jalo o bona go ntse go na le taba eno ya gelelo ya phano ya ditshebeletso
1: ntate ga o tse go shebe taba ya phano ya ditshebeletso re
0: bolelang
1: re ka bolela nto tse ngata tse tshwaregang le tse sa tshwaregeng ga o tho phano ya ditshebeletso tse tshwaregang ke thotse kang fana ka di-passport akere o ke nto o ka e tshwarang ditshebeletso o ka e tshwarang ke ka go fana ka di-passport tshebeletso e nngwe apepe ge ntse re le gona tsabeng eno ke ntho ela ya di-I D kapo ntho boitsibiso national identity card ke tse ding tsa tsona tse tshwaregang kore tse o ka e tshwarang na le tsogo kapo wa e bona ka bašwa ke taba ya meriana a ke re jale e nngwe o tla e tota ngakeng o ngaka e o ngake a e keta e one jale ke taba tsa meriana jalo jalo so ke itse whole range of sins in that is eo mmuso o tshwaraneng le tsona mme go latela molao le the very essence ya mmuso ko go dintho tseng di fana ko ona mmuso mo ditebeletso di fanang ke mmuso jale tse tsa tswageng keng tseo ke ke ngwa e tswaga ka letsogo ke taba education ka tsone thuto ake
0: eyenate
1: ee thuto ka re tse ba e tshwara ke eng gape tsedi teng ke a gola ke ga ke na otile kodisa kang fela ga ke nagana go ke eme mehlaleng e kang yona eno ya thuto mafapheng ana kaofela ee jale tsena tse jewang gape-gape tse tshwaregang e ka ba ditlhagiswa tse kang tsa temo ditlhagiswa tse kang tsa temo e ka ba gape-gape tshebeletso ya go tswaga ditlhagiswa tseng tsa temo di fitlha go bašhe kapo dijewa jalo jalo ke motlhala o mongwe hela go ka ga oketsang e le wa bobedi e nngwe ka ba taba ya ngodiso ya mofuta ofe kapa ofe re ngodisa ona re ngodisa mafu re ngodisa tlhao ya masea re ya enta ya tshwaga ya yona ena taba ke tshebeletso ya bophelo e nngwe e tshwaga yang ke di ente jalwa so dintho tsena ka go fela tsona ntate di tshitlhele dimanto tse tedi mo mmuso go fana ka tsona ke taba ya ditlamo ba mmuso ditlamo ba mmuso ke ya pele boitlamo bo bongwe bo seng ba boitlamo bo bongwe gape-gape ga kere ke boitlamo tlhekere ke boitlamo fela bo itshitlheileng ka taba ya a sense of duty ka go tlile ke mosebetsi wa mmuso dimomadi di diwa lonto tseng tse tedi ke utlwisiso ya mmuso o ne o teng ore o ikarabelela gore ntho tseng di etsagale ebile ke mosebetsi wa tsona e di etsagale mme eno ka go fela yona he e di ama ka go fela ga dia ditshebeletso tseno ka tse isiwang setšhabeng gona ke ditsela ke phano ya metsi ke eng ka go fela ga tsona itamale bo itama ya se fela ona mmisho bo itela go go timo mahane le bo le mbo mmusho o le mbo na go the essence of government ke mmusho ke mmusho ha ba go ja go ha ntho tsana ke no no le go thata ba pele go mmusho tsa maisha go ba ha
0: e yena e
1: bana le mmusho go rena le ba se dire mebuso e teng mona ke ya dipolotiki a e fitlha mo a fitlha e nngwe e enye bake ke yona e yago batho ba re ba fitlhang ba nka mmuso bogolo ba bona ga ba utlwisise jale botlhanka jale le kamana ya bona ya botlhanka ke engwe ya dintho tse tsang tse tlhekatlhekanang le taba tse nka tsebiso ebile mebuso e fitlhang ga e fitlha ha ya ikibusetsa go ithuta gona go ntse go etsagala mme gona go se ithute gono go etsagala go go ba seke ba gagelela godima dintho tse sentse di etsagala ga mmuso ono o etswa o kenang ga o tswele pele ka dintho tse ntse o ntse o tswela pele ka tsona o ikeletsang ba bona ka batho ba bona jale nto eno ba dile tshenyo e fetang koo e fetang ke o ka enagalang go tloa ka 1966 ha e sa lengwe na le ntho tse ntse di etsagala fela jale ga ntse e tshentswang mmuso bana ba fitlha ba ditshwata ka boomo e le metal police ga enke progress e nentse go tloa 1966 go fitlha ka bo 1986 le ditsela tse ne di entse ya disaleyo bana kee go ne o tsenisa motho e mong ka morago bone ula na e tsala dintho tse ding mebuso e tlatlameng ena ka ba tswela pele ka dintho tse enono ko go tlhekang ke ntho e kang ditsela re nke dintho tse kang di ema hale tsa production dipeme temo eng ka opela ko ntho tse ile tsa kakalatswa ke mana motho tseo so ke leka go supagenta te gore tse ding tsa tsona ke dintho tse bakwang ga di bakwe ke masifoefetsen ke di bakwa ke yona ntho yona ena ya gore mebuso ya ntse e tlhatlhamana ga e tswele pele ko ga ena ntsetso pele ya dintho tse teng ya bobedi bale ba tlaleng e gatagape ba tla le batho ba bone batho bana ba bona ga ba tegeino ga ba e tse letho le mmuso o tlang ga o tsebe ona o tshwanela go etsang kore ke bothata bo teng bo o bonagalang leso bo bonagalang bo bonagala gagolo ka jeno go batšha bone jale le bofutsana bo kwa di kapo bo a bonagala ko bo tlaeletse ga tlhetso e bo tlaeletse ka na bagabo bongata ka go kalesala bo tlaeletse yona jale go batho ba batlang go tswela pele jale ba ikutlwa ba setiso so ga ke tsebe ga e ba ke sa utile ka lona lo o ka batla go tsena ke mpe ke kobe o ba moruti ke ba ruti fela batho ba sa pisheng kgangantse
0: o tlhakile prof mme tabeng tse ding mo e bang mmuso o kenya jalo maano a e fitileng che ke a bona gore motlhomo e ka nna ba go na le tseo ba dinkang mebuso e meng ga ikelatela e meng go ne tla ba le tseo ba dinkang go ba le tseo motlhomo ba kgethang gore ba seke ba dinka mme jalo utlwa gotlhe go na le puena ya gore ga seke megalo ya puso e fetileng eno fela e re feta taba eno prof o boetse gape bone bonagana go na le
1: ga go iketsele ka tsela ena hand jale the end result yano tsa fumana gore mebuso ga e sa kena ka di-policy tse tlhakileng gobaneng ya pele ga ba tsebeletha a re nke mmuso ona o ketsang go tsa ona jale ke mmuso wa bagwebi ba bileng ba na le nothing to do absolutely nothing to do le tšhaba se na le nagae ke bagodi ba gore sa tsebelele leruo la bona le ka ntlheka kwanae ditšhelete tsa bona ba di kwalela ka ntlheka kwana kapo ba di entse infest ka ntlheka kwana kgwetse ba fela gore ke bagodi ga go bona matlo ba bona matshwenyana mola le dikoloi ke ba di tsalana fela ga o seote motho yo tle o godileng ko ga o bone le thola gae fatshe so re ditaba tse dingwe tse ding tsa dintho tse sentseng ka mokgwa o makatsang gobane jale o kena a sena leyanake ha ga etsa leano le tla tla tla batla go le phukuriza okay fine ha o tla etsa ntlo tse fela o ena le ntlo ke down eh fo fanta o dilo ka e ka e le di go re di se betsa ga e ka e le wena o tla mo tshutuma na go nka tshelete fela o isa ka ntlo go ri ndo ze di tla mo tsama wa a tla sentse mm eh ba ri ke mo ari ndo ze se nyanga o fitisa eh go tloa bo 1993 ya sala go ba le mmisi yo lo se tlhomo e tla e go e bitse tsa mara o go nka tsala tsa ga mona into tsa ga ntse that's all ha ma ano ha ona letho so ke peta la ga ena ene ya o gore problem go go e ba ha hona le ma ano le ya ano le ba teng mo le mo willing to service go go service le mo le mo willing to generate money ningina nenna ile sala ile a tsena ya ka ya go di biggest challenge ke ke sa mmuso wa matlhane le pele huwa le setu ha ka wina the biggest challenge is to prefer taba ya revenue creation ya le setu ka mme la gara creation e identify creation ya revenue le ne go dire ke ke sinda ke ha ona ka creating revenue base.
0: Yeah.
1: It is no effort. I don't know if I'm going to go out for it. It's all talk. Okay. Father, I'm going to see this thing. I said, really? It's a mangalea. So, what are the problems you are on that? They are police. The lack of police. For how I thought I was in South America. Police can't be killed. Into a born and you into it and define it's not enough for a lot. I can a little another let a young rich about how do you choose them? Overfighting tradition, what are these identified areas? Until fair about how we move, but that you could move. So there's no coordination and there's no definition. You go how not process, how much you want to have a that it is not be. So we get about my 67 days with the Muslim police. So that is the biggest problem, the basic problem here on Ireland.
0: O prof bo itse hape go bona hana hona le gap ka pale galo dipakeng tsa maano le ho akenya tshebetsong ka bua ka implementation
1: le sotho ha ona ma ke ndo sa la ona ma le ano ke
0: a mohlomong a teng a ngotswe me ga le botata e bataba ya implementation
1: a re wi ga taba o ngo la ka ngwana teng le ngwe ga ta ngwe itsale ya no le ano sa ding different le ano ke le teng play program a ke program ke ntse e le teng e be e nan le plan e lo ka yetse mi pima ke so ke lo ra le ano le
0: ona le taba engwe e felle
1: ya le wena o bua ka declaration eu gaye dal mangale mona fera which is what is happening in this country I go about to go for a monkey declaration since after declaration eu go pare eu atwara go para go para mo no declaration now ka try mo le mo tsala ho
0: yale ke botata ona
1: yeah era prime ke lo go lawa di o is going to try to tena go fera our financial commitment ya ona le
0: ke botata ha ba ho jwalo ndato ba ne muso o sebetsa ka maano me le nakong ya boikito fela ditshepiso tse leng hore di a etswa ke tse ya mananjelo le maano hore rona re fihla re tlatla ka mawa ana a tsina tsina tsina ditaba tseo o ebe le dintho tse buyang fela ndato di sa
1: how to go ka muso eta ba declaration after declaration even on a day sa la so le ano ke ke tsian try fi ibile le progress that in all framework le the driving le drive fast ka yona ho ha ke on the region le ano ka po police how we are development police you know dealing down for like MTV declaration ha ba ile yona there bona ao bukana mo ra ofela ba tinne a ke wa bana ke ba tsala sutu go ga hona le tlo bua ga tsha ba ntse ga kwa go bua ga batho ba kopane di hotel mo nna bona ba fala ke ya ke o tlokometse ba o se ba di tsaba tsa television ka police ba lwang ke di ol sutu
0: e yana te
1: he o bui kwa pa di hotel mo nna so is no see so to te ya no la go na ke le na programi ke na go rua So, can I get the end result? I'm trying to get a background, trying to get a filet or a cool. There's never really been any joke of policy. The most of them policy, how one of the TVs. Most of them policy on the TVs, how one knowledge nearly based in a decision city one. One element, how can I get into fellow 11 hours to cure about. Really happy nothing. I was a little bit of a
0: Muso o ha ile lonjolo ke kima ano ke batla ho tla ho rena ke go u lifeng jwale e lokelang ho getle e ka papala lonjolo ke institution e kholwe kang paramente ho bona hore di chelete tsa muso di sebediswa hantle ho bana jwale kutlise ke hore ha ba muso sebetsa ka thoko ho maano ka pa o sena maano a hlakileng le di chelete tsa sechaba di tla sebediswa ka tsela e sa hlakang go u lwa le lokela ho re tle ba palo ke paramente di tabentse ke fe.
1: Well, the letter is very simple, but which is not necessarily true. Koko paramente e mo sebetsa o na ntle di tsa ho fa sa empa jolo ka ke tlhola ra jo ke sa go sentse ke fana ka tlokomedi ya go e ka nna ba parliament le yona ha e tlo mo sebetsi o wa yo tsara do ding go fa sa go go lala go di she tsona ke ba teng ke yo ba tsona ntse mme le di di sa se fela ho re o di shebe ka mahlo a ntse e tsa ha go di she the whole process in ya go etsa budget. Le department ho se mo mo di dingwana teng di na le bothata bo ke isa tlo go bona tshwara e fela he bothata bo isa le bo di department eng e fika po e bona go ya ga department ya mang isimane ka pe go re ndo tsa tsa di budget le nye tsa teng yes nye tsa teng e tswa ke mmuso le ba hlanga ba mmuso ba ikwala ka mono fela go le ba etsa imagine di tsika pero ba dija paramente mara ya le fika ga tsena ba di etsa lo ke e na ga e fike health ya re fike mama ya lo ba ga fa ya lo ka di tsa di ministry ya re go pa go leta a profundi ya le paramente e tlo o se ja o nya e tlo o sala di go tsena mara o ba ya la e tlo go na so se ya di nya tshelete tswa ka ya ya le e sign ala impile jwale o need to find hore di estimate tsa ha ile hantle ntse e hle ke di estimate ga bo ke di khakanyo jo lo ka le ntse le bolela ha ona mo bolela go tshelete e tsentse le teng ka mo ke ntse re ga nka ntse le mo ka fela ka di ntse tse di kuetswa ka ba ye di ntse sa etsa le di ministry tse di ntse di ministry tse di le fuwe tshelete e no e ntse estimate yo di ministry tse di ha e fitlhele office e fela sa fitlha ga bo fitlhile nyane yana fela ka go bana itse kin dena go ba le ndo teng ya supplementary budget se ra zero ta ta ba ha tla se tsamba ga ka so tsen so tsene no go ka so yin se ya go fela re lebelletse go ka nna ba le ntho itseng. So ke dintho tse di isi yo mongwe wa di-focus. Jale ke re paramente ba le bothata bo tshabeyang ka ditaba tse kang tseno gobane jale mosebetsi wa yona ehlile a seo ya mane yo sheba rona tšhelete e fela e le teng e re o buang ka yona ke taba di-estimate. Jale ya ba e le jalo. Empa he ke se ke boletse gore e ka sheba yona yorona ditaba tsenono di se dite tšhelete hantle. Motlhala o motloko ona wa dikomiti tsa tsa paramente. Empa jale ke bone kae ka re di ya go tala ke belaela go ditshwanetse ditlhe di tlale gona motlha o thong go lokisiwa budget dijese di openya yona taba yona enono kore ebe di na le mokgwa wa go di shebe ga o prepare-iwa budget o gona tšhelete e fela e le teng kapa e tla ba teng eyantate otherwise e na le bothata bo kang bono ba gore paramente e na le limitation e yona eno ya gore gwa yona ko ga ngata-ngata e emela ditaba tse tlang ka ntlong ya paramente jale ebe dipodisentwa moo di di jalo ka tsela eno ya segoa e monate jalebe paramente la modimo struggling le taba tse kang tsela sa tatetse ga tshwntho ena e fete ena otherwise ga ke ikutse kogo ke ntho tse abstract fela tse tlang mono ka nako ngwe o sa fumane lenye le tsona ditaba tse kang tseno jale le dintho tse o thweng di kuetsiwa di sa tlhaka it's not kore ke bothata bo tshabeyang le nna ke le tselanang ke be ka utlwisa motho wa kare lekala la ditsela di fuwe tšhelete e kana wa utlwa ena detailes ga e bolele gona tseleng ya gae sokwana ke na go bolelelana gae so kae ditseleng ya gae so e sale e na le over 30 years e saeso e sa sebetse ra yona e fuwe bokae e le tsela eno no e telele ga kalokalo e mpe ya kalokalo e tsamayang ditabeng kapo e siyona jale e seng e le siyo sokogo ta yona e fuwe bokae le gona how soon will the money get there le gona mosebetsi tla qalane kogo ga se dintho tse ke dintho tse thatafalelang paramente one ga se dintho tse teng ga ona ditšheletso tse jalo tšhelete ena e le tena e tla lokisa tsela e teng mme tšhelete e ya mono sebile e le ena e yang tseleng eno e teng jalojalo kapa ebe re ilo ga sepetlele o tla fela go ilo ga dikolo ga ona o bolela gona dilo gauwa kae le gona ise international le go di gauwe mo go mothong di ya teng jalojalo ntate so ga nete ke bone kae ka sokolo nyana e gona teng so go buisa ko o bona ke tlaisa mathata a go buisa in general le lona le tona leng ka pampikeng leo ka mono lo e bala le fue o lo e bala ka o ntse a tseba go ganana le case tsa ona ga go lo lokisa ditsela etlile lo lokisa satiwe koo etlile jale ka nako ngwe e beuwa dijanaga le jalo go theetsa basebetsi ba mmuso ga o theeditse jale le wena o ya ka manene for political reasons se batla o tlaa theetsa o theetse paramente jale beneng le dutse le re empa lona batho ba bao sealemoa ga ga e tliso le nepile ketsogo lebe le nepile ga ke bolele go jale empa mmuso o tsoona o fuwe tšhelete ga o e sebesi jalojalo thetelo ba fela jale o sa sheba ditaba tse a sente e bua tsona gona was the money ever available engwe ya pele ya bobedi was it ever allocated go etsa tsela ya taung kapo go a etsiwa tsaka dithabeng ka kona jalo ka ge go kotele gore le a koba ka thabeng ga ba tsebe le gona e ke thabeng e feng mona mo lekobang teng jalojalo
0: prof
1: lenkele nne ntse le kobisa tiwa e mono ke a kgona o shebile television a tiwa e mono le ntse le lekoba
0: eyanate
1: jale dintho tsena kogo they are not preselected ge ba le bothata bona bonono ba gore the whole thing kogo the whole allocation le ntho le process ya go kala depends o motho a ratang go e tsala ka nna eng kae a isa teja teneng teja teja leng ga tshwanetse a ise mogalosejapotsiti the lack of specificity se apegape ke yona problem e kgolo ya gore jale ga ona di-specification sa gora ntho e be ya kae eng jalo ka fela nto tseng ka fela di sekisa mosebetsi wa gore wa paramente lo wa lona le lenye le le ntho o ile wa paramente fela empa lona le le batho ba media le batho ba botlhokwa gagolo
0: eyena
1: eyantate
0: Mamedi metsotso e robong pele re fihla mane ho rinya bo robong ke rata hore ke tle ke pele re tloa gwana le professor Kopano Makokwane ke tle ke o fe monyetla o tlo tshwela ditabeng tsena tsa hae mohlomong ka ba le potso ka pa maikutlo re ka thabela hore re ke rutlo hore na o ka reng ditabeng tsena tse a ditekileng o tla sebedisa nomoro ya mohala ya 2121 9956 moho le +266 599956 ke 2121 9956 moho le +266 599956 kama na ka WhatsApp ka romela molaetsa nomorong ya 62009956 ke yona nomoro ka e sebedisang re reng ke Mamedi Dumela mohaleng kwano Mamedi Dumela Mamedi Dumela
2: nda le ka nyane
0: tindo
2: uera fa tshe e anda ti ri ni tsale po fa mono ni ko ba wa ta po fa na ntlenyena ditshebeletso kapa policy ya maano a mmuso o sena ona ga o tseba ona o tshwanetse o qale kae o itsejwang gobaneng ba sa theo gona ke le setšhaba ke tsebe o bolela ditlhogo tsa bona tsa rona metseng mo gobane ntate a ke etsa motlhala fela gore re lela ka dintho tse ngata ke ditsela ga re qeta gore a feta ditsebeng mono re fumola gore ke na le bothata ba di-swelline ga ke na di-swelline fela ke mmedi ya gale kwana so ya ntate le a bua ena di-swelline gona re ntse re ntsha ka diteraka ditenke tsa rona le mokgwa o tsamaya fela o thata le price di godimo ga batle go rona keng le setšhaba ba re botsa gona re tlhoka go thusa ka eng ga e le mona bona ba sa tsebe na ba tlo etsa jwa ntate
0: o rena mmuso ga otle kapo babakgetho ga batle go lona le lešhapa
2: a bakgetho bona ke ba qetela ka leketa go bakgetha
0: ndate
2: ga ba ikamanye le gona go gantfela ba nna utlwa fela mokgetho ipuya ka diprojecte tse ka twang ke ena ke le mokgetho ga tla o nna a bua diprojecte a ka nna ke kale ka difakeke ka e na le 6 months ebešwa ke so ete letho ga ke batle go monkela tlhong eno wa diprojecte ga batle go gang bona bakgetha go batle go utlwa tlhoko tsa rona fele ke na ona mmuso ga bona ga e bo tlamela disetheletso setšhabeng o sa tsebe na o tshwanetse go tlala kae gobaneng mmuso o satle go rona ba re botsa gona ditlhoko tsa rona ke ditireng ke le motse ke tsebe go fana ka mathata ga e ore nang le ona mo re phelang teng
0: o tlakileng date ke le boile tinto
2: ke a leboa ndate
0: thank you ke tinto re reng ke Mamedi e mongwe temo galeng kwano PC Dumela
3: Dumela
0: ndate.
3: Ke teng ndate le kale professor.
0: Re teng.
3: Ke Mabosa.
0: Ndate Mabosa.
3: Ke na le potso professor gona bothatwa ke ho feng ba hore di development policies di neptwe. Te hore development policies di neptwe ke mmuso. Ho tlokahala ho etsa hale jwang professor. Ke potso ya Mabosa ke a leboha mothlonthe.
0: Ke le bile ho lunda ti Mabosa o ibile ka bogutshwanyana hore na bothata ke bofeng hore development policies di beting na ke bothata bo hokae mono okay re tlotla re fetela ho professor a tla kena jolo ho tsona Mamedi Dumela
4: ja tiri ka ni
0: ho tsona ndate
4: ndate matsai
0: ndate matsai e
4: se ale mo se tsana o tse batla ke tsana le ke ga tiri kana ha mmuso o tla ka mora o mong na ba tse ba jwang kana ba tswela pele ba ke ne ke bui ka ke bela ya hore ke lokela ka beng ntho bitsa national police a ke tsebe na prof na ile a ka se thuse mohlomo ka ditsebo tsa hae a ke a tender ha ba ke ntheteng a re tse national police ebe tokomane e tla tataisana buso ena ke yona ntshenwe ke nama e tla etsa gore re tsebana go ka etsalang ga mmuso mongwe tloa e seka re ga e ma fitlha e ba o fitlha ka tsa ga e ke kokobele
0: ke le bile ndate matsaile o yena o bua jalo ka national policy e tla tataisa gore ga mmuso o mongwe o kena go tswa o mongwe jale go bele taba eno gore jalo o ne o latelang o tla bosontse o na le tokomane e o tla e sebedisang jalo go sehelela theko odima jalo taba e sentse le teng e re ke enke tsena tse ka mona ka go WhatsApp ndate prof makwa re tlegetse ba o tlotse ba o dia ka re itse re sebile re kwala potso ke ena kapa ke maikutlo ke maphushane wa mosia ka thutamodi dika mona prof wa nkhaula ha bua ditaba tsena mmuso ona ha gona di policy ho hang ba fufunela jolo ka tadi e tsoma dijo ka hara mofero tate le tshoga ka qwadinye na hore ebe prof a ka reng ka monahano o reng bahlang ka haholoholo bo bohlang ka haholoholo bo phahameng ba di khiro tsa tsetse politiki ha botle pusong ho tla phethahatsa maano a boiketo a mega e kenang ka bo ona ka ha batla ba sena boitlhopho le kutlwisiso ya mekgwa ya ho araba ditlhoko le ditebello tsa basotho ho tswa ho mmuso wa bona. Potso ya bobedi e re ebe ha bone bothata ba ho hloleha hwa dipuso tsa dipolotiki ho phethahatsa maano a tsona a boiketo ebe bakwa ke ho nyotobela dipelo hwa bahlanka ka ba ka mehla hwa bahlanka ba ka mehla bo fihlang bo behwa jwalo tlasa aketa pele le tsamaiso ya bapolotiki ba phoka dimaotong bao le hoja ba ena le mangolo a thuto ba haellwang ke tsebo le kutlwisiso ya bosebeletsi ba setšhaba bo nkang bophelo bohle ba mohlanka ho tšhoriseha. Prof a ko di akaretse ntate.
1: Okay, when the Dikalaga enjoy the good hunter or not. But I was like, one where how we need consultation.
0: Oh, Jalunda.
1: You can, and that's the Potata Woro, where how on a link to Paganga Savalino. It had a Java who fit. However, how on a link to Paganga Savale. The Muso, and Muso will have a can away the government. Ya le bile go tlaetsa maano a tlaetsa go tshepiso tse di e tsala. Ke dumelana le yena ntate nyono no ke ke botata bo bong ke bona bo ba go ya go tsaya ya di statement tsa ntse ke le ga ha se go di police. Ya le na go nye police e tswang ka po e ba nge tlaetsa ya go sana consultation. Ke bile ka na ba le motho wa buisa go tsaya ga se ke tsaya ke ka dino. Ntate wa bobedi ya neng a bua ka ditaba tsena ha ebe ke hopola ka ntle o itse ke Matsaile a nka baka utlwa hantle
0: ntate Matsaile
1: ee a nka baka utlwa taba tsa hae ka nnete o na buela gane
0: yena o bua ka taba ya hore ho be le ka thusetso jwang hore ho be le national policy e leng hore e tla thusa ditabeng tsa neheletsano pa dipakeng tsa mebuso ha ntse e fetoga jwalo ho bona le tokomane e teng ya maano e leng national policy.
1: Ntate enono ha e batle le thuso e tlhagang ka ntle kore go thwe nonyana e gaela ka thiwa tsa e nngwe gape ntate. Ha o sa ntse o ena le leano le teng ko batho bane ba teng mono ba le police. Empa e kgolo ko gore ha o fitlha mmusong o fumana ditaba di etsagala ja gola concern ya ka e le e kgolo e ne e le gore mmuso ga se ntho e ne nna e le nngwe go etsala dintho tse ngata tse mpe le tse ntle ko go wena ha o fitlha mono o fitlhe o haelele mo o sa ntse o etsiwa ga e be o lwantsha crime. O lwantse crime ga e bene o lwantsha bobodu ko go crime e kgolo agolo bona ke bona batho ba e tonetse matlho ke bobodu kapo dipolao ntho tse ebalo kaofela ko go fitlhe o gaelele bodumo jale o shebena dikgaelelo ne di dikae o tswele pele ga e be o ntse o etsiwa ditsela se ka nagana ka ya gago o ko shebena tsela tsena tse teng di jwang kutlwa ya ga balataba tsa ntate Matsaile o go ja go rona ona di ditela re se tumo la logo na di tlhoko ru ka etse potaki le ndolo o tsela pele ka tso ha e se o ke o re le ya no le dile bo le a tsame le bolela go ya ke le ya no mona e ne le ya no le motho a e seng a e sile mono sa sile mo sebeti a e sa le ya a ke re go bona ntate
0: e ya ntate
1: a e sa le le ya no sa sile mo sebeti a o ka di le ndolo ga tsela pele ha o etla o tata ka le ya no le tsha le o go jwale nna ke batla go etsa tjena mme ke fela ke fana ka di-resources tse ke ke etsa ba ha e tlabane le tsamena e ke buang ka yone jwale ntate ima ntate mabotla ke mabotla mabotla o bona ye le ano go ka etsala ya go le nepagale ntate le ano le ne pala ha le sebetsa ha hona ntho o ka ba yetsa pele ho le ya le tle ya tle le ya tle ha o ntse go le sebetsa ne a wentse go se le sebetsa go go le hano go tle le sebetsa go le la go tla bo o fanne ka dintho tsohle ka o fela gore ha ke ba sebetsa ke di sebedisiwa di sebedisiwa di ama le ditšhelete ka o fela jalo o shebile gape gape le nye le sebaka se o nang le sona gobane tla tsanya go thinkaba le sebaka seno ba go change it a little bit ko o etletletle fela tsakeno sebetsa go tshwana le ga o bafa dikeiki o bafa fela go sebetsa dina di ditseleng go bofe gantle di sebetsa dina ga gona any briefing e o ka etsa ntle go lo sophele jalo ka kebua ko go lo sophele lenaneo la gago o tsebe gantle na o batlang jalo o lo fa dintho tse tlhokagalang ka o bong tate letshwara kekae o bua gagolo ka tabayane ya go politicisa kapo etsa dipolotiki masisosation teng ke go botsa ntate ke a gola masivo 7 da close to one quarter wa bona ba sa le nne ha ba sa ima ha ba sa na tari ya ke 7 to bana ke re utlwa ga taba tsa dipolitiki go utlwa mo ga tri ya so go so thaba tswe go kena ba bana hello
0: hey ntate
1: hey ntate ke ha ba sa na tari ya civil service se sa na di politician ga bo ye political ne supporters e fitlang dibetsetswa mo di sa tsebeng le o tereina mehleng ya pele bana ba fuang ntho tenki orientation ebile wena le civil service training center e ileng ya felela e le diphamo empa ya felela e le diphamo e ntseng e le yona gona jwana kapo ntho Lesotho Institute of Public Administration ke yona liphamo and management jalo batho bana ga ba sa tereina ba se ba ikenela fela jale ya bobedi le promotion kapo o sosetswa dituong ga bona e se le bona bomasepolotiki jalo ba le bothata empa e nngwe e thata e thatafatsa ditaba ka go fetisa koo le bookamedi wa makala ka bona jale e se le batho ba dipolotiki ebile ba fuwa nako e khutshwanyana ka nkgoo makatsang so yes jale ka mogasedi yes ena go lebeleletse oga a ba entse motlholo mono ke batho ba boetsa bare ntlha ya pele ga a trainwa o gona o bokeile ga kae kile ka kgatlhwa ke ena ntate letshwara ka nako ngwe ga bue ka ena ntle baa gona o bokeile ga kae ngwana le lona bontate wa ntse ba letsa ke kgatlhiwe ke yona taba eno meyagore le bua ka taba yagore jale ga ba trainwa mme ke nnete ulwano ya bobedi batswa dikolong ba le jalo ga ba tsee letlhwa ba civil service jale le monna gae wa letona ga a tsee letlhwa ba taba tsa puso jalo jale le bothata so mathata a tlhaya gona mono mo heaven tate ke feka e kare tse dingwe tsa tsona tseno le fela go bua e le tlatsetso ka gala
0: Professor Makwa ke a bona nako ya rona e fedile tate re le buile golo ka nako re bile le rona kwana mona PCFM bosibo monate re tlabela re buisana gape le yona nakong e tlang tate
1: le nna ke a leboa ntate ke leboa le participation ya bamamedi ba rona
0: thank you ke Professor Kopano Makwa yena he ke morupedi ka mane ka sekolong se solo sa setšhaba mme re ne re bua jalo ka taba ena e amanang jalo le phano ya ditshebeletso mehe ya renka ya re beha jalo tabeng e amanang jalo le maano ke ka mokgwe e leng gore he jale di tsamaile ka teng ka jeno mamedi ke ka mo re fitlhang pheletsong e lalo la rona ka jeno re tlile mane goreng ya bosupa mme re fitlha gantle re le beya gotlo mona mo reseng re fogaletse go ena ya borupong ke thapelwa lekanyana ke sebeditsa monete bosotho miss fala disenyane e ka setana le thabelang tau tladimakutle mmogo le tlhalefo motutsi mmogo le tebelelo jane thabelang tau re bela pere kopana le lona hosane hosane o seng o tla ba teng tlhalefo motutsi ka lenao la thagameso mehe teng o tla ba a tshwaere jalo tsena tse amanang jalo le tsa sadak mmogo le kopano ya monghadi semmatekane tona golo ya lesotho e ka setsana le president segela ramaphosa wa aforika borwa mo e leng gore jale dhaga tse dingwe ba buile jalo ka taba tse kantse bo motšhophogo jalo jalo mme o tla di utlwa gore na ga ba di otlolola ba kena ka gare go tsona ka botebo na ba tlabe ba di bega ka tselang futa ofeng mme taba tse dingwe ke tsane tse amanang jalo le ho khutla gwanaga me ba bile ba ama le yona eno mo keng wa batlolosi ba ditaba o bileng pejana ka jeno o tla utlwa gore na le tona tau ntshitse maikutlo a ha e ka tselang futo wa fentabeng ena ya gore lesotho le lokela gore le tle le gutlwelo jalo ke naga ya lona ke leng gore di a hapswa ke maburu dilemong tsane tse fetileng mme he ke ntlha tse ding tse o leng gore o tlatle o di utlwe le tse ding ka ofela tse amanang le bo motshophogo jalo jalo e tsa bonnete ba gore ga o fetwe ke lenaneo la thame so gosano seng mmogo le tlalefo motutsi mamediki ka moo re fitlhang pheletsong ya lenano la rona ka jeno ke le buile agologe ga re bele gape re kopane gosane lenanong le tshwanang goreng ya bosupa e re ge ke tle ke tswe ka tsela ena.

0: Anita Baker, Sweet Love, PCFM, Momedi, Rebe Mese Singe, Lishime, Le Mese Sile Tsinga, Mra Hora, Ebro Bong, PCFM 92.8, Uye 104.3 MHz, www.pcfm.co.ls. Momedi, Kedu Medisa, Hose Mo Mome Tsingolo Hana Teng, Hose Mo PCFM, If Sang Hana Teng, Riki Lebu Hem, Tikala Kolo Wayena, Tapelo Le Kanyane, Mo Mamedi, Abile Luena, Lan Hong Lase, Shukulung, Hutwa Horeng, Iyabu Sweeper, Awe Horeng, Ina, ya bo rubong le bohle bo mphato bileng teng kwa no pele honna ya e jole fela mo wa medi o a tseba ke tlogeng ko ha o hlokile hore ke be ke tsho o sontso o tseba hona ke tlogeng o sontso o tlo hona moya wa ka o tla o fukela kae wa u kwata sontso o kwa fela mo wa medi ha o hlokale lo ke ke be ke buse Lela lebitsa back to your roots go panela matao ya la bone re nya borobong ya le shemele metsemedi le bitsela ka ke lailai re kwa no ba ne le Soto Hotel and Casino maqhubu kwa na o hea 92.8 ya 104.3 MHz ke ba le ba letsa like go tsa follow o marangrang Facebook Instagram PCFM le Soto X PCFM LS le ho TikTok re teng ke PCFM 95.6_LS e jalo fela tabeni Ijalo fela tabena mo mabedi ka jana khodida ya phatwana le matsetsi a mashobe a babedi ana le metsi mine se le mo sadike tse pedi le mashobe dana metsi tsheletsi e ha hantse re le ne le primary ka high school wa ho lona ntwe re lebeletseng ha ho hlomo ng ga tle na re eta ka pane ge kwala ka phona le thongwe kgolo yo go tlo yetsa ge lebeletse e wena mo mamedi o lo tla kwa ge bina ge ge ha o meni meni lalase ha o setse masiwa makae ha o meni meni lalase ha ke se go lonsa ha ke bua ka ho saka e saka e gene ka sebetsa ka tsela yeo e le hona ja le kwano he mo mamedi mona mo ke teng ke ipotsa dipotso ke re e be o se o setse masiwa makae Eh, pelo le 29 hlile o nepile mo mamedi. Pelo le 29 ho sa usetse masiwa make. Ke bona ke 24. Ke ba 25, ba 26, ba 27, ba 28. Amaka. Amaka. Eh, lo re countdown mo mamedi se qadile wa ukwa. E qadile gale fela wa ukwa sekale haufi. Eh, setse masiwa a mahlano fela. A mahlano fela mo mamedi masiwa. E o tsebe ha se ka tametsa ka sabala matsatsi se ka bala masimo wena ho setse a makae ka nnete mo mamedi ke o blella e jwalo fela taba ena 29 le tla bagale ba 1 masirumo le mane mo mamedi le mokete wa selemo le selemo o moholo ha holo bitswang vintage affair selemo sena mo mamedi wa tseba hore ke music and fashion ha tlabe ga jile le sela ha holo gatirikile ha o lo motshetsa ile o ka o mang le phiola monwang la tsintsi hona ba tlo ba tirikile ha ke tse wena a ke ke tshe di safety belt le tsa mana tseng ha hore o bo re hanyane hore I ya ke re taba di safety belt so ke le ga iqoqa na lo wena mo ba tsena safety belt ke tsepe ka qinala ka nqini tsikeletso ka mehla mo mamedi ho ipoloka ho molemo ho feta setla ipoloka mo le vaste feta setla ga mo mamedi tikiti tse di fumane ka 70 multi fela le fitse PCFM kwano tse di fumane ha shayshay le botlwa lo ga kale ka merchant o bona merchant mo no mo mamedi a o sonka screenshot o qetile ya tla go fa merchant code ya tla go hopotsa wana hana di emejwane ke re go hopotsa ba ba medi ba nna ko ngwe ke ge ha ntwentse di etsa la hana lo le bala tsa bohloko ena ke a bohloko ka ho fitisisa mo mamedi ha ke tsebe ga ka ya hlalosa jang se ke le beke nyona yeo mokete o tla ba ka kae ha go tloha ke nale manyama metseng a loka ka leqhubule fe ho joang thongolong ntse tsa maya hantle o le mafelo beke mona te mo mabedi ke tla kloka wena hem ha o se umpulella 62009560 62009560 ngole tsa voice note u ka bela wa letsa le ho 21219956 le plus 26659560 to 21219956 plus 26659560 ke nalemanya ma metsing a loka ka leqhubule fe ho joang o bile letsa selemonate mo mabedi ke tla kloka wena hem ha o se umpulella ke hohle mo oleng hona teng ere ke potele le mona fela ke hohla ke hutla ke ke tlo go bona how are you ke tlo check out na how are you yes
1: anna khara ke tsare sotho o seng ka ga botlhatsa ke motho o e ube ditaba maotong pele phatswa ya floshemi in tshwane still ni se se putswa ke se ke tsini botomo o tsima ka u button down e metopa in tika Vale skaraka mnandi le hitting ke mametse anda die mo go mo ya fatse e se biri tsang go etsa timi eko
2: PCFM your pulse our beat ready or not here I come
3: PCFM 92.8 to 104.3 megahertz catch us on these frequencies maseo 95.6 megahertz mafidentu kuti 104.3 megahertz catch snake 104.1 megahertz mabuzo tobutabuti 92.8 megahertz tabatseka 102.9 megahertz and mohotong 101.1 megahertz
4: it is time
3: PCFM
2: your pulse our beat
0: e jalo taba ena ke PCFM your pulse our beat e mashume ya mabedi ya metsimedi ka mora hora ya borobo mo mamedi 62009956 ha re utlwe 21219956 le plus 26659956 e ka ke bone hem ke ke bone hey lele ke na rena ke le ka mona ka ha bi ya ka 95.6 megahertz ke a lena ke bile le letsa si le monate mo gatuwa wa ka mino monate ka noko tsohle ho PCFM taba tse monate e mo mamedi ntho e se tshisa ha ke hani ke na kwa teng a fela o baneng se motho sona so etsa haholo eh o so etsa haholo ka nnete ba thoma modimo a fan hle ke dumelana le motho a itse motho a fueng tendera ya weather go motho a fueng tender ya weather hle ha batle poso ba tla mohlang ho hlahlubua mosebetsi wa hae ho skebe ho ba le ditlitli ho skebe ho ba le dikhwiri yo ha yo ntse
5: lo la la
0: hello
5: di lelele tsa gele mon ha ke ga madala nda te di baba sestere re ta ke spanere ga go bitswana
0: ke le bo wena spanere bisubo monate bisubo monate nati nati ha go tlo mamedi wena wa metselo ka leqhubule feng ho joang la la sa stagala ka shapo joang ke na le wena ke le ka mona ka go betswana ka 95.6 megahertz ke stable ke le bo wena stable wa le kosi a ke tsebe o le kosi wa tswa stable ke tsa le sodi a ke tsebe Eh nuggets all was good. Ya o le khosika dite na incha mo mabedi le yena o ka dumelana le. Mo mabedi tsi ba ste wele le khosika pa le sodi. Ka bo ke le khosila ke sodi sa le khosi. Le khosila sodi. Sodi sa le khosi la sodi. Eh a incha ina. Incha haholo. Ke le ba wena stable bi sibo monate he. Ya sibo monate. Ke ke bona mo mamedi ke tsale mana ke gotla go tlotloqa ka jeno ke batla ke go bua ka taba ya bohlokwa mo mamedi re be ka gaole gang ha ba ke hantwe na re gaole mana beso a ye ntwetse ha ye ntwetse na mo mamedi se chaba sialla ho tshe a tselene o ntse nga sebetsa ka yona si yona Shereke batla ga tlo utlwa bona. Wena o re mo mo medibe ke gaole ganye. Haja.

0: Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Maserumo. Mokit, o tla na difisa ke di DJ tsa rona tsa PCFM. DJ Counterforce, DJ Boots, le Funky L. Batse editswe ke Ebonics, DJ Tseng, Kwakwa le DJ Mosh. Di ticket di fumaneya ka 70 maluti fela pele ho mokete o moholo. Ha ke ite e tla ba 100 maluti. O ka fumana di ticket ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shae Shae. O ka boetse wa reka ka Mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane ticket ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Kala 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mo PCFM le shume le metsumine ka mo a ekhlebile ho reng ya le shume ho pele wa ka ticket ya hao he o tla fumana ka 70 maluti hona jene go bekenye ka fumana ka 70 maluti mo mamedi fela gating mane ba wane teng o tla fumana ka legolola maluti e tsa bonete ba go ithlanela he wena mogato wa ka fumana ticket ya ho tla ka PCFM ya Shae Shae e ho pele ga kile ka merchant wena mo mamedi o nke screenshot nka screenshot te ga o sothe ya hlaisa ga bone mane mo patetseng e ba ha se hona ntse skola o sheba molaetsa jalo sa o bone go bane le meletsa na gana lo ho ihlakola wena mo mamedi gana lo ho ihlakola o fumane o hey no bana e ka imengata ya ba o so ihlakotse he o so ihlakotse o tsa bone te he mo mamedi fa taba ba bohlokwa go re mo qebelo ona ha ona o mong ka mo qebelo ha re ka mo qebelo mo mamedi re bua be ke nyene ena ka mo qebelo kana kwe na ka mo qebelo tlebe di tshile lore u go thu ho chamukhukhu sala masenke le ona masenke ano mo mamedi ga fufura atla fufurea ge bone fela mo mamedi ga ai e ka re mwana ona le senke ka uko ka hong ga gus e go go ka mwana ona le senke fela ga sho e ba ne fela se go ka hong ga rastinya ne ke tshe bana mo mamedi mala tsa o re hello lai lai na ke na buthata ba ho lefa as long as ke tsebi sue e le ke tla hore ke tlo patala o tsela pele hore ke tsebe ho etsa qeto ya hore na ke ya ya ka ba tshe o a hlakile ke lewa ke alina o ka hana buthata mo mamedi ra buthata o a fela ile a tsebiswa beforehand e pele a kaya ya santsenga le hai e molaetsa ona wa ho go hlolefa o tsame le ona wa ho wa memo hore fela o tsebe hore o tla lefella dijo le dino tsa hao ha o so le go a ga tsebe tsa qeto ya rona am I not going ho etsa hala jwang a ke mana ke Patty Austin James Ingram

emana tse mo mamedi bitsa baby come to me e re bia metsotsong ye robedi ke le bile ho reng ya le shome ke back to your roots ona le na laela e mo mamedi ho re qui ho reng ya le shome le metso e me di jela ile mo so mengwe ha o fihla so thwelefa ke taba ye utlwisang jwa mamedi ho o kwa ka ke taba efe wa utlwisisa ke taba o kile ngwa yetsa ke taba bona le bothata ka yona ka paliona ka pa seta ba mo medio na le bothata ka yona ke bikagabello ba mam mo medio tsa mofuto ho lefa 212199956 the plus 266599956 mo letsa ore jo lae moketeng wa ka ke nna ya caterelang batho ba ka ba o ke ba memeng ha ke re ba contribute ka nnete that is not fair unless eba mohlomong ke buile le bona pele eba ba dumetse but I don't think it's fair hobane mokete ke wa ka ebile ke nna ya ba memang ke le ba momamedi ore mokete wa ka ke wa ka ka nnete ke nna ba memang ore ke nna tla ba caterela ke nna tla etsa bonnete ba ore mekopole dibituti diteng ampontongolongwe e tlhokagalang e teng 212199956 plus 266599956 62009956 ngoletsa voice note moletsa wa le pakanie monga sefolo o lokela gore patalla ke yena itseng gotlhe mo ha re a imema gobane o kike o a re ke tle ga o qeta o a re ipatallela galetshe ke maikutlo a ka ke dikotsi tshafuwa se odi se matla sa lepakania le ribe qoqolo sing ha motseki ke le ba wena se odi se matla o re a wena manga sefulo wena ya lokelang hore o re patalle o mo ba medu ka fumana ga ka nnete motho o latila re ke na le ke birthday ka pa ke tshe mo mamedi mo kiti wa tebogo ka pa mohlomong celebration dinner ya kae kae manong mo mamedi o etsa celebration dinner ha tsa maika kae kae ba bangi bile mo mamedi tla fumana bile se bo dijong fela hle ho atsuwa huwa hole mo mamedi se ke ile kwana dithabeng se bile re bukhile di guest house ka pa di hotel mo mamedi je le guest house mo na mo re bukhile ngwana teng ke bukhetsa santsa re betsitse o ga re tlo ya kae kae re lo nka masiu a mabedi ebile re lo go bala hoteleng e feng feng ebile mono he gatlaetsa tsenagetse tsena ebe wa o mema mo mamedi e ga go mamela ntle o kore o tlo patala wena mo cateretse ko mo buketsweng o tlo patala wena ke wena ya tla lefa o e utlwa jwang taba e mo mamedi ke taba e utlwisisang ke taba e o nang le bothata le yona kapa ka yona bane di teng mo mamedi ga mengwa dinthomone yo mengwa mono ho tshe o lo ba best man le chatu ha o qeta ba o vetse go ho kwa sutse tharo ke sutu ya wa jikekeng ke sutu ya ha o tshintsha ho apa gwa tsa tshaba mo mamedi bo vetse go le ho sane ha bua ha bo mahlankana o kile lengwe hape ya kwana e ba o tshuti tharo di supitse e ba o tho best man e ba o tho oke o ka di supitse ntate o oke mo ile ga na le di fimi ga na le di pattern ga na le ntho tsena ka ofela mo mameng re lebeletse o tle o tshwereng ska batla o ka go qapetse ya hawa haba fane ka pattern ke fane ka khala le sela ke fane ka thongwe leng ke bone seo tse ke fane ka tsone ke batli phoso ya batli phoso
mike sa tle diphoso jalo o tsebe he ho wena ya tla lefa 21219956 plus 2665 9956 ngala tsa voice note WhatsApp 0629956 so amazing una ke Luther Bendris.

0: Emonate Momamedi e bitswa Save the Best for Last ke Vanessa Williams le lomane ne le Mariah Carey Love Takes Time re phethele Momamedi ka malaetsa o re mogatwa we ke jwetse pele ke sike ka hlalose ke sike ka hlawa le sumatha go ba dikasota ke sa bikela wena sa bi o si bo bona to ke ye kasinyea o kasinyea e wa itswa pulelwe keng o kangha ho sabela le ba le mo mamedi he ke tsenetse dintho tse go lokela ong ga tshebisane he mo setswalle e tsiba bona ke sebetsa dintho jang ona ka go setswalle sa gone e ebe ha se ke melo ga mema ke tsiba gore ke a tsiba gore sabi ha sa meme tsena ntho nya ha ke a tsiba e ka nna ba ke lo lefa ka pa re tsebe mo mamedi o hlotshoga ntho itseng e sebetsa tsena mo mamedi o tshwana le be mo bomona ba di contribution bomona mo tla fumana gore ge ga contributa bona gore ga tlame gore ge ga bokeletse tšhelete jwale go etsa ha le ntho engwe re tsebe ena kwa e sa le teng wa ga tlo contributa se ga se ke le se baki e be ga maketse go go so tshia jele go ga gentsa di 200 ah jowe ah jwang ke le ba hle mo medi ke le ba bo hle ba nkileng ka go lo magahlelong wena ke taba engwe e tshwenya se tshaba wa se be mo mamedi e mong e bo sa hana o le fa ga halantsibisa ha ke a tseba nna o ke lokela le fella dijo tsena ke tseba ke mengwe e dijong e ba jwale e hlile go a senyeya jalo ka ga momamedi a shulwa ka a dika sota tlhe di sothe be di sotholowe be mofekefeke jwale ka qane waiter kapa waitress o ntse a tla a gutlhe a re seleleledi go patala nka tlisa bill ntse kere sore mme sore ntate emamanyane ga sa ipua jele e le bothata go na le a sa lefeng a reng ga ke tlo etsa jwalo
1: ke na bo ya kwala janja se janja se nyolo sa makgale bolo se fitlile ka ga masego a se fitla se a tlabang se nna ke itse fela ke le ntwelele ke le bua ka kapatse kgolotse ke kiketseng yo ke lagalagala pele ke fitla ke a dumela le ntse le ipotsa le gomomore ya gore na ke ntse ke bobothea tjena ke babogele dikeng empa le thole karabo ahela ga e soma jantse mmane gomong ya mogale ntho ke a iketsa tla ke tshole pela e se ka fumana mogatla e sa ikise ga e le papatswa ke sa bua ke a mabenkeleng ke tsebana ke lo reka hache ke a dumela ke iphuntse mpaolo a le matlhalela o mona mane e re ke tobetame a na o lakatla o latswa seo majantse a sutlwa mamela PCFM
2: your pulse ke tlhaga jepita bangotsa lepa ke tlhaga le mpona ke le jeje tshwantsho sa bo je tshwang PCFM Vintage Affair 2026 e o tlisetsa Vintage Challenge o na le kgahleho ya ho hapa tikete ya vintage o batla ho tsebahala o le mohlodi wa Vintage Affair Music and Fashion 2026 re bontse seo re tshwaretseng sona ka ho kenela tlhodisano ena. Apara diphahlo tsa hao tsa vintage, kgetha pina eo kgahlang ya vintage. Mme o jaife style seo se ratang kapa seo se thabelang sa vintage. Hatisa video ya hao, ebe o romella video yeo nomorong ena. 6251-3387. Ke 6251-3387. Beng ba di-video tse tharo tse ka sehlohlolong ka di-vote. Ba tla hapa ditekete tsa vintage le dimpho tse ding tsa PCFM. Vintage Affair, Music and Fashion 2026. Se fetwe, kenella mojaho.
3: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ezale mo mamedi ke PCFM, your pulse, our beat. E mashima mamedi ya metso supileng ka mara hora ina ya leshome. Mo mamedi, hore nyane ya leshome le motso le mong. Ha le mantha tjena ke ithuta ka sibidi. Hashtag artist spotlight. Ke ithuta ka mang hata mela o tla ukwa. Ha se ke le hore nyane ya leshome le motso le mong. Na kato sebetsa jwang. Pele mo no kato bana wana mo mamedi ka jena kete ka enge shoko medisa ka enge kutwa ka enge. Na tsile le gele ngholo na kile bele zwenga toko ki machaba. Ubuwa ka ditabasa mofuta ofi. Can you stop the rain? ke people price.

0: Katie fela pele ho mokete o moholo. Ha Katie e tla ba 100 malo. O ka fumana di ticket office tsa PCFM Avani Lesotho le sha sha. O ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane ticket ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedi dilo ema shuba bela metso e tsheletseng le bile horeng ya le shume le motso o le mong ke tete ka eng hlokomedisa ka eng hutwa ka eng tsa tsileleng leng holona ke lebeletseng ka tsoka ke machaba o bua ka taba tsa mofuta ofe ka jana ke weather complaint day ha hona motho ya sa tletleng ka boemo ba lohodi mo mamedi ke o blel e ha o tlo shebe ha ho bata galayo bata ka go ka futhumana sharp futhumana hai chesa oh re le ka komelwena pula ena na hulu wa e hone pula ena o diretse metsi eng he hona ka batla mofutu o futhumana hai ka go pula e kana hape fela ba bona mo mo mira go tsofala o bona ha go tsofala go gele batho e ba le fatse ka bophaka go mana ha kgethe mo mamedi e gore ba bana na ke rata Maria ke rata le hlabula e ha se le hlabula o tla mpona motho ke ha o chesa o e o chesa a fela na ke prefera mo chesona over e serane fela jo ke acha what motana na hle ke shapa hela magia tsena na ke shapa hela magia tsena ibile nka mpaka qhakhasela hona le motsheso mona o tlokoga satse bona ga tshella dibetsa ma fela tswa bo o la ka sgame wa bata ha re khotso fa le mo mamedi ya o tshisa halla ha o bata galla ha pula ena galla wena mo mamedi wena ho etsa hala bang ke dula ke lla ka tsapa ba le ho team ke taba e teng he ka jeno e ga hopotsa ka taba eno hore he ha re khotso fa le mo mamedi bona jole ka nete ke nako ya tinga fela wa tshisa mana ai it's enough but home it's enough ka ramisana sala last of last week beka ka khase ka ipheta mo mamedi man sa tla sa go ba sa go ba thongwe fele strong la qetela go sa oketela fela e se thongwe strong a jelo tsa motshisona go kwa le wele o ka go le ha go kwalo go le tsela dula diphahlo mona ka ofela ha di ka tsa ofumana wa pea pege tsentsu tsetsa mabakadie lo mamagela le a hailo wena
2: ya o di matswa ba le matswa
3: Tena mase huko tena na muni taban anta dai ko bo nze huil we
2: kuma
4: yabo
2: se
4: a
2: dise
4: a
2: o le di macho ba go na di macho ba
5: PCFM your pulse our beat.

Celine Dion, The Power of Love. Ke yona mo mamedi a ke yona ka nnete ya leboga. Ke yona ne re bua ka ena he ka jone mo mamedi. Ke mohlala o motle mo mamedi go na kongwe dintho tse ding kgolotse tse ding bophelong mona. Ke nnete dikagalo di sa fatshe ga nakwana fela re lokela ge eme se ke ba ra itumelela go dula fatshe nako e telele. Nka mo ga fumane diagnosis ena fumane boemo bona ba bokulo ba hemo ba medi hey ile ba tabengwe ile nya tshosa lefatshe hopela mo medi bile no mona lumlo na le mabagabage ya go se e ba bamba ga se le ndi yone ha sa phila hopela no na le tabejo lo mo medi ene nge dumme o fihlela ho se ho qetella mo medi go hlakiswa tabena hantle hobane hle bokulo ba ha e bone bo tshwentse batho ba bangata lefatshe. Ke ne taba engwe mo mamedi batho ba bangata ba utlwisisa e ka mohlomong ga o tshiwe jalo se re latlhile tshepo bahe ke ditaba tse monate wena mo mamedi ke motlhala o motle ore ditho tse dingwe mo mamedi ga di tlhaile bophelong mona ga monyetla o le teng wa gore re phame gape ga re phameng.